Nga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan, ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marinduque. Kay God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat, ha? Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito, mga kasangga. At good morning, kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markapi lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na, pero ang kanyang iniinom na kape ay Markafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo, ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami, ha.

0: at kalusugan.
1: Family Castor ng Dalahican, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahican po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
0: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Si Kasangga Ingemar Camuñas dito sa Kasangga.

0: si Kasangkang Enjimar Kamonyas. Dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents? Kumusta na ang ating mga minamahal na mga nanay at mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Masarap po yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Hindi lang masarap kundi masustansya at malaki ang natutulong sa ating pagpapalakas ng immune system, pagpapalakas ng resistensya sa pamagitan ng mga mahuhusay na sangkap ng ating produktong Marcafe. At isa pa mga parents kong minamahal, talagang kung ang pag-uusapan naman ay sa inuming tsokolate, nariyan ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Ito po ay napakarami ding mga sangkap na makatutulong sa ating kalusugan. Umiinom tayo ng Mark Choco, tayo po'y lumulusog. Marami namang tsokolate eh. Kaya lamang, syempre, mga walang sangkap na mga herbal, unlike po kay Mark Choco, mayroong mga herbal extract na makapagbibigay sa inyo ng pangkalusugan ng pangatawan. Yung mga sustansyang nanggagaling sa mga sangkap po natin, malaki po ang tulong niyan, mga kasangga. Nag-iinom kayo ng Mark Choco, kayo po'y lumulusog. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Tapos yung ating number one pa rin sa merkado, ang ating napakahusay na Marcafe with brown rice extract, ang kaping may sangkap na brown rice. Yan po ay extra, kaya po mabisa. Ito po ay available na sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Yan po ay kasali sa ating papromo sa Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Maganda po ang ating mga produkto. Hindi po tayo talo dyan. Lahat po ay di kalidad. Quality po yan, mga kasangga. Talagang mahirap pong maglabas ng produkto, mga kasangga, kapag hindi tayo sigurado. Talagang magastos, ha? Sayang yung ating panahon. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakadalang talagang maglabas tayo ng mga produkto sapagkat hindi pumapasa sa ating panglasa. Kailangan ay pumasa muna sa ating panlasa. Pumasa yan sa ating pagkapalakas ng katawan. Ako po muna ang unang gumagamit ng produkto bago naman ilabas sa merkado. Kailangan ay pumasa sa akin ang mga produkto bago ninyo matikman yan. Dadaan muna sa akin yan, mga kasanggano. Sapagkat alaga ko ang kalusugan ng ating mga parents at alaga din natin ang sustansya ng ating produktong Marcafe, produktong Mark Choco at produktong with brown rice extract, tatak po ay Marcafe. Maganda po kapag ganyan po ang ating laging gagawin, sapagkat unang-una, protektado itong ating mga parents. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, atin pong pag-usapan ang ating mahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Enjimar Kamonyas. Enjimar Kamonyas. Kamonyas. Kamonyas.
1: May sangkap po na kasama sa ating Mark Capsule na vitamin C. Kaya lamang sa ating mga parents, baka naman gawin nating vitamin C ang Mark Capsule. Hindi po. Ito po ay food supplement. Sinamahan lang ng content ng ating vitamin C. Para naman hindi zero sa vitamin C ang ating Mark Capsule. So nakafocus tayo sa mga herbal extract dito sa ating Marcapsule na ngayon po naman ay nagkakaubusan pa rin ang ating kapsula sapagkat na ano na, napatunayan na na talagang mahusay ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kapag naglabas ng produkto, alam nilang effective yan. Sapagkat nariyan yung ating sangkap na sinasabi.

registrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Maganda po ang ating markapsule para sa ating kalusugan. Pwede po nating tumarin yan sa umaga pagkatapos kumain, pwede sa tanghali pagkatapos kumain. Nasa sa inyo po yan kasi food supplement yan. Huwag lang tayo magpapawala sa isang araw ng kapsula, huwag lang masiro. Ano po? Sapagkat kailangan po ninyo ng mahusay na food supplement na nakatutulong sa ating kalusugan. Ipagpasalamat po natin kung tayo po'y gumaling sa ating karamdaman, mga kasangga. Sapagkat unang-una, pwedeng na-correct ang ating katawan sa kakulangan ng sustansya, kaya nalalabanan natin ang sakit. Ang panlaban sa sakit, mga parents kong minamahal, yan ay sa pagkain lamang. Kung ang pagkain natin ay masustansya, so protektado tayo, hindi tayo kapitan ng sakit. Lalo kung yan ay mga sariwang gulay, sariwang prutas, sariwang isda. Iwas sa bisyo, mga parents kong minamahal. Napakahusay po ng ating produktong Mark Capsule. Sapagkat yan po ay nagsisilbing food supplement. Mahusay sa ating pangatawan, kaya yan ay food supplement sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, yan po ang suplemento nating pagkain sa ating pangatawan na may kakulangan sa ating mga kinakain. Kaya dapat tumutumar tayo ng ating Mark Capsule pagkatapos nating kumain para madagdagan ng sustansyang makatutulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Yung sa pagkain natin, maaaring kulang ang sustansya. So narito po yan sa ating produkto Mark Capsule. Maganda po yung Mark Capsule sapagkat unang-una, yung pong mga piniling mga sangkap ay talaga namang napatunayan na nakatutulong sa kalusugan ng tao. Kaya ngayon po, mga kasangga, yung ating Mark Capsule ay medyo kinakapos sa merkado sapagkat yung iba naman kumakabili kahon-kahon. Hindi na nagtira sa mga drugstore. Parang ayaw mamahagi sapagkat napansin po nila na ang daming ingredients ng ating Mark Capsule pero ang presyo po niyang kayang-kaya nila. Sipin nyo, mga parents kong minamahal, magkano lang per capsule? 12 pesos. O 12.50 po, mga parents ko. Pero sa totoo lamang, yan po ay nasa 25 pesos to 28. Pero ang ginawa po natin, mga parents kong minamahal, para lahat maka-avail itong ating mga parents, ibinagsak yung presyo, mga kasangga. Ano? Ginawang 12.50 per capsule. Sapagkat unang-una, kailangan po ng ating mga parents na matumarito sapagkat alam po namin kung gaano kahusay ng mga ingredients po nito. Someday, mga parents kong minamahal, di ko kayang ipangako sa inyo, tataas po talaga yung ating Mark Capsule. Pero as of now, wala pa po, mga parents kong minamahal. Ano, depende po, katulad ngayon, tumataas na naman ang bilihin. Ay baka may tumaas yung ating dolyar. Ay di, ang problema po ngayon, mga parents kong minamahal, mamahal po yung ating angkat sa ibayong dagat ng ating mga ingredients. Hindi naman dito nang gagaling sa ating bansang Pilipinas yung ating mga ingredients sapagkat ang kagandahan po sa ating mga supplies ay nanggagaling sa ibayong dagat at maganda po ang pagkakagawa, maganda ang pagkaka-extract at talaga namang accurate naman po, mga parents kong minamahal. Kaya mabisa po yung ating produktong Mark Capsule sa pamagitan naman ng mga herbal extract. Yan po ha. Mga kasangga nating nakikinig, ito pong ating Mark Capsule ay pwede pong makatulong para madagdagan ng lakas ang ating katawan, palakasin ang immune system. Ito po ay nagtataglay ng non-acidic vitamin C. Ito po ay mabilis matunaw. Atin pong inuman ng isang maligamgam na tubig, isang baso. Nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial. Nakatutulong po para sa mabilis na pagaling ng isang tao na nanggaling po sa karamdaman or sa sakit. Kaya maganda po yung ating Mark Capsule, mga parents kong minamahal.

0: atin pong tumarin ito araw-araw, ha. Ito pong blister pack ng Mark Capsule. Ito po ay pwedeng isali po natin sa ating Jmar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo.
1: Jmar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
0: Kasangga at kalusugan. Dalawang blister pack po 'yon. Kumuha kayo ng papel. Doon po natin isulat ang ating promo title, kumpletong pangalan, yung tindahan ng ating binilihan, pwede po nating isulat yan, yung ating kumpletong address, cellphone number, yung ating signature, mga parents kong minamahal. Iyon ang mahalaga sa pagsali po natin sa ating Jmar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yun pong blister pack, yung pong 10 ang butas, 10 ang laman. Yan po ay dalawa dapat. Isilid po natin sa sobre. Mga parents kong minamahal, kalaki po yung puting papel na sinulatan natin ng promo title at kompleto, mga parents kong minamahal. Ano? So yan po mga kasangga at maraming salamat po. Yan po ang ating mahusay. Bilhin po natin sa merkado, sa mga drugstore, ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.

Ako po si Florencio Latsika, 91 years old, Barangay Ipil, di Pacolao, Aurora. Uminom ng Marcapsol. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga di Pacolao, kaya Marcapsol na rin kayo. At gawin hawa yung

At ng kababayan ko sa Dipakulao, ako'y gumagawit ng markup soul. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga Dipakulao, kaya markup soul na rin kayo.

0: panalo at magka-premyo raffle promo Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday! Woo!
3: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

0: Dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all!
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah, the number one non-stop music station. Radyo Bandera.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katangman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Dok Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Dok Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating program.

0: iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.

0: sa iba pang mga detalye ng pagsali. Makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

88.1 Radio Bandera Katarman. 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bandera, alas 9.32 na po ng umaga. At syempre, good morning! The Zombie Saya sa Mindanao Metro and Mega Katarmay. Kamusta yung umaga natin, mga kabandera? Araw tayo ngayon ng Biyernes, May 29, 2026. At syempre, ito pong makakasama ninyo sa umagang ito. Ito po si Papa Friends sa programang Kapet Kwentuhan. No? Bumawi tayo kasi hindi tayo nakapag-program kaninang umaga sa Gising Norte. Hindi nakagising si Papa Friends. Kaya bawi tayo ngayong umagang ito, ha? Anyways, makakasama nyo po ako. Hindi ko alam kung makakasama ko si Kuya Chad. Nasa labas kasi siya. Kasi si Sexy Rocky is officially signing off po sa Radyo Bandera Katarman. Last program niya po kagabi, mga kabandera. Kung nakatuto kayo kagabi at nakapanood kayo ng programa kagabi ng Love and Retro, paalam na po si Sexy Rocky sa amin.
1: Aray po!
0: Oo. So, good luck, Sexy Rocky, sa kung saan station ka man mapunta. Huwag lang dito sa first district. Punta ka dun sa second district. Oo. Baka mamaya magkalaban tayo ng oras. Anyways, hanggang alas 9 hanggang alas 11 ho tayo ng umaga, mga kabandera. Of course, yung mga radyo ninyo, aha, nakasan nyo na dahil ako pong makakasama ninyo. At mamaya may babasahin nyo tayong inspiring story lagi. Yun nga lang, hindi ko sure kung mabibigyan ko ba to ng justisya. Good morning sa mga pick-up driver, tricycle driver, van driver, bus driver na mga nakatune in ho sa mga oras na ito. Sa mga establishment na walang humpay na nakatutok every morning, Monday to Sunday. Dito sa Radyo Bandera. Hello po, good morning sa mga taga 578-1911. Sa mga taga HXR. Good morning sa mga staff dyan, sa mga kahera ng mga magaganda. Magaganda nga ba? Hello kay Alma Doreen, sabi niya good morning. Shoutout ko lang sarili ko at sa anak ko. Sa lugar ko kuno sa Barangay Bulao. At yung mga alaga kong aso. Alaga ng alaga. Nag-aalaga ng anak-anak ko. Ingat lagi kayo dyan. Tapos sabi niya, kaya kayo dyan, malapit na ako umuwi. Shout out naman sa Ate Emma ko na laging nakikinig sa inyo. Talaga. Good morning sa inyong lahat. Friday na, magbunye. Wala nang pasok bukas. Ay, makakapahinga din yung bunga nga ako, no? Nakaraw din sunod-sunod din. Nakakapamaos din naman minsan, no? Hello. 0969-0716-213 ang ating linya na pwede niyong tawagan, mga kabandera, ha? Again, 0969-0716-213. Programang Kapet Kwentuhan po napapakinggan ninyo sa inyong mga radyo. Dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Aha! Sa mga kabubukas na pala yung mga radyo ninyo, raroman daw diri pa kang nakila sa ako. Lagi na lang ako naririnig sa mga radyo ninyo. Hello, mabuhay. Oo, yung mga nagtatrabaho ngayon, yung parang napipilitan. Napipilitan ang pumasok kasi Friday na. Nano daw lasin. Kalamay pa ano. Nano daw la. Iguhubya. Ay maday yung mga tao yan ng adlaw, ano? Bantay ko no in mga pa-birthday or irinom kay mga aktibar. Nalanguti ko may mga tawang mga sadsin ko ng mga anala. Anyways, 9.37 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. At syempre, ang oras niyan, hatid po yan sa inyo ng Mark Cafe, Best Cafe Green, at kaping ora palpitation, Dirimaslom sa iyo, sorok-sorok. At ang Rice Coffee, mabibili po lahat po yan sa pharmacy. Sa lahat po ng pharmacy dito po sa bayan ng Katarman. Good morning sa inyong lahat. Mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay. Oo. Anyways, balik tugtugan muna tayo. Kaya stay put lang kayo dyan. Natiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.
1: Basta radyo, ibandera mo.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Radyo Bandera Katarman.

0: Pagkakaskap sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station. Sa

0: load.
1: 9:47, Tres Hour Philippine Standard Time. Mga kabandera, oras din pa rin po sa inyo ng Pure Gold Katarman located at Barangay Makagtas, Katarman Northern Samar, Rice Coffee, Santon Blas, Herbal Capsule, at ang Best Cafe Green, ang kating ora palpitation dere mas lom sa iyo, Surok Suroka. Nababalik pa ko sa iyo mga radyo. Papaparins pa rin po ang kabiling ninyo sa umagang ito hanggang alas 11 tayo magkakarinigan at mamaya babasahin tayong inspiring story. Kaya dyan lamang ho kayo, ha? Isang mapagpalang umaga ko no, DJ. Mula yan kay Mestius. Hello po, good morning sa inyo, madam. Nasuot po ako ng rice this morning, remembering that life is a precious gift and that God is worthy of your trust. Napakaganda. Oh, yung tipong pati musika napapaindak din kayo ng mga kabandera. Alam mo yung parang maagang-maaga palang binibigyan na kayo ng mga inspirasyon ninyo. Sana all kasi. Good morning, Sexy Rocky. Mula ko no kay Benito Jr. Aba, napagkamala si Sexy Rocky ako. Ang lusog naman ni Sexy Rocky ngayon. Ito hindi to updated siguro na... na nagpaalam na si Sexy Rocky sa ano, sa Radyo Bandera. Huwag kayong maalala. Huwag kayong mag-alala dahil makikita nyo rin siya soon. Oh, kasi bukas naman ang Radyo Bandera kung muli siyang magbabalik. Hinahanap niya lang daw ang kanyang sarili. Medyo nawawala-wala pa daw eh. Kumbaga sa signal, pawara-wara. Dire permaminti. Kaya balito, kita kasi mga kasangkayan, minsan na nato kasi panhuna-huna, dere tagod masasabing mauna, basta-basta kita makakapag-desisyon, kay danay nag-iiba ito, di ba? Danay nga ni pag pera nala kapitiksan na rilo, bawat pagpitiksan ko, di ba? Rilo, danay nag-iiba dahil ng aton isip. Kaya diri ta masusugad nga pag makapag-desisyon kita mauna dayon. Asya dayon. Diri ta masusugad iton uloy. An aton panhuna-huna kuan man malawak man. Diri man iton kuan. Diri man iton sayo an let aton pag-iisip. Kumbaga danay nga ni nag-iisip nga ni gilalawaki na la. Ba, nakakaisip kita sin magkadro dila inala na no daw la sinian maupay. Ma, katanon makita nga mga tao. Nag-iisip nga ni kita mga kasangkayan ko sa kahanginan. An ikaw uupay san aton kalugaringon. Ba, kung mayong kamang pamilya, ikakaupay san iyo bugos nga kapamilya. Sino ba naman ang palingki nga tao, ano? Imus-imus nga tao nga mag-inisip sin karautan sa iya pamilya. Kuan iton, adik iton. Nakakuha na dito siya, nakahinggot. Malit ka mo ay kang paghinuruhinggot doon. Imbis nga okay niyo pangulaw. Di ka, dani nagwawangi-wangi panhiwa. Sanglit, upay-upaya niyo ha, mga kasangkayan. E bagot pa nga ni iton, nga sayo nga ipinagbabawal na gamot.
2: Pagmata na.
1: Pinagbabawal na gamot, nakakapalingki. Nakakakuang ka mo. Nangaran sini, mga kasangkayan, nakahimo ka mo si mga magraot, di ba? Imbis nga din magraraot ka, nakahimo ka mo si mga magraot logo. Nakakawat ka, nakaka-rape ka, nakapatay kam tawo. Kung kay bagod man kuno nira, dere kuno niyo araman niyo ginihimo pag nakakahinggot kam siton nga bulong. Bulong nga ba o pampabangag?
3: Sumabay ka lang sa
1: kasuol sa kuhan sa talinga. Okay lang mo yung sound go sa ano sa live mga kabandera. Yung mga nag-abang, yung sanay na lagi nakikita si Papa Prince tuwing umaga sa Gising Norte, pasensya na. Oh, kaya ngayon bumawi na lang tayo kasi pangit naman yung sinasahuran tayo, hindi tayo magtrabaho. Kailangan pag-absent tayo sa isang program. Makapag-program naman tayo sa isang program. Isa sa mga program ng ano. At least kahit ito, baga part naman ako ng programang ito sa Kape at Kwentuhan. Mamaya sabihin nyo, diri. 9:52 na mga kabandera. Yan, shout out ho sa inyong lahat sa mga nakatutok pa rin po sa mga oras na ito. So, sigang pamidad pidad. Pamidal pidal ito mga kuan, pidikab driver. May upaya niyo aminsar sa niyo mga pamidalpidal mo. Mag-upay gihapon kay bang hindi rin na. Meri na maupay. Ay nako. Kay maram kamdana ay makuri gad ang pag pinidikab ano kay kuan man. Siki man sito ang ginagamit. Para man itong sa pagpinachismis. Magchinismis ka nga ni matangle itong pinachismis kay hiwa. Kada siya nga ni ako nga radio DJ katangle pag binukabukasan hiwa. Mao pa itong nga siki ano. Pag natatanglayan mga kasangkayan di ba? Aray ko. Makuri tapos irareklamo ka pa nga nasukod ka ko no 20. Diba? Dano ko no mahal ka kay gasolina. May nagagasolina ka. Sana maintindihan naman ho natin yung mga pedicab driver din ho natin. Lalong lalo yung mga nagtatrabaho ng maayos. Tama? Tama ko no Papa Prince. Kasi lahat naman ho tayo, lahat ng may mga trabaho, kumbaga kahit may mga katrabaho ka mga kupal. Ganun din sa mga nagpipidikap, may mga kupal din dyan. Hindi naman lahat yan mabubuti. Baga yung iba dyan, may diskriminasyon. Alam, may nakita kasi ako, mga kabandera. May isang ano, part ng LGBT, may isang bakla. Hindi sa ano ha, pero medyo ano siya, malaki-laki siyang tao. Pinaran yung pidikap, tapos hindi pinansin. Naglahusla. Ito parang nakaka-insulto pa kasi tinawanan lang. Oo, sabi ko, grabe. Grabe ngayon ang earth, ha? Tapos sa malala pa nito, parang iniiwasan talaga siya. Ng mga pedicab. Kasi yung pangalawang pedicab, tama, na pinara niya. Oo, sabi niya may pupuntahan daw siya.
0: Aray ko.
1: Oo, ako naawa dun, eh. Grabe, no? Kayo ko, naniyo ko, amalay nyo, magbigyan kayo ng tip na 100 tuloy, no? Sinayang nyo lang yung mga pagkakataon na yun. Masyado kasi kayong ano, mapili kayo kasi sa mga pasahero din minsan eh. Diba? Marami ako mga natatanggap na mga balita, mga kabandera. Pasintabi sa mga nagpipidikip dyan na naka-monitor sa akin ngayon. Sasabihan ko kayo ngayong umagang ito. Ayusin nyo yung mga pagtatrabaho ninyo. Kaya kung nadiri ka magpinida, sinarayo, ay nakapagpinidi ka. Diba? Ano pang purpose? Parang pidikab ka. Dekan, hibaruan mo nga haru-harayo. Ay, ma'am, sa iba na lang. Diba? Sukta gad. Pag sukot gad, sinkuan. Kung tiranim karuyag, sukuton. Kung kay harayo, ma'am. Pag magkasundo nga ni ka, meri kay imuda yung gindidirian. Ay, dirak, ma'am, kay harayo. Kala may pamatawo. Ano ba? Diri maupay. Sa ilaw ng gabi. Paminsar ka, paminsar. Kung tama ba ito niya ginihimo? Na namimili ka mo sin mga pasahero? Sumabay ka lang. Eh, pipili-pili ito mga maghusay. Mga sexy. Tumala, yayamanin kay maghahatag tip sa iyo. Hindi ka maaram kung sino pa ang mga magkuri. Mga ito nakakaintindi sa iyo. Ikam nga ito sa ibang mayayaman. Kaya ibang mayayaman. Payaman-yaman lang ito. Bisan diri man. Ha, mga kasangkayan. Mawala ito nito, labi na ko nito mga mata pobre. Mga kasangkayan, damos itong diri sa iyo. Papa Prince, sana mo kuno hipid mo ito. Diri ko na itong problema. Problema mo na ito. Kung paano ka makakaiwas ng mga tao ng mga salsito na mga mata pobre. Minsan dali na nang bamata-mata pa sa imo, ang imo mga kamag-anak. Kasuol sa buot. Diba? Bisan ka sino masusulan si ito. Kung sino pa ni mo kamag-anak, mga himparatod, hindi, mga dada mo, mao pa na nakakamino sa imo. Masuol ka dito sa buot, ano? Bisan ka na ako, gisuoli ko dito sa ako. Mga talamay pa, maopay pa ni ibang mga tao kay maara mag-appreciate sa ako. Trabaho. Ano, danay na aton mga kamag-anak. Diri nakaka-appreciate ka. Diba? Labi na good kung tangpos ka man, di ka wala ka pa napapatunayan. Masa na, nakatangpos ka man gad, pero kay wala ka man trabaho nga maupay. Titinambay ka man la, di ba? Sanglit na pipressure lugod sa iyo na iyong mga kuang kamag-anak. Kanyo mga hiwa, diri mag-upay. Mga kuan, mga balahura. Mga barason, kung sa barason. Dapat tapwaron. Ako kasi makatapwan sa nimhiwa, talbo sa timtang. Eh, pangusgan mo pag ko, ano, no? Pangusgan mo pag... Alam nga, yung karigsok sa nimhiwa, tapwaran tayo niya. Mala, diri maupay, nagawa sa nimhiwa. Mga magbangog nga istorya. Matai-tai. 0969-0716-213 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa mga nagbe-birthday, happy birthday sa iyong atanan. Happy birthday lang kay Derima, mautaman din magkinanta kanta tag Derima kam nagpapapansit. Dapat ta magkanta nga anak may papansit, may panulat. Aw may pamba, may pambara, may panulat. Nano sad to ano mga kasangkayan nga magikinuan lang, magkinanta ako. Or kaya maghatag ka pambara la. Adto na lak nay bulukan aliwat. Kay waray ko ang panulat ka. Jadi pakadi ko no papapan kay tutulak ko gud. Pagpili lang kung pera ka floor ko ikaw tutula. Ayaw lang siya nataas. Pero sa bagay kaya may mga klaheng asuwa. Oo, dari ka maaram. Ito doon nga namamahalan sang gasolina. Nahubya-hubya mag-in-scooter. Karo ito naglupad-lupad pakadikam sa 88.1. Kana pala niyo si Papa Prince. Sugar Papa Prince. Hay na ito yung mula na nga ibabalid dyan. Pag andam lakam 50 mil kay 50 mil kasi sito nang kuhan. Precious itong nga lana. Ang kadakos itong ano ba? May ko-compare ko sa nito mga bulong vitamins ang bata sa sitong kada 500 ml. Oh, sad siton, nasa butilya siya, nasa butilya. Hello, good morning DJ mula kay Telma Barcival. Hello, good morning din idol. Nano man, kumusta niyo mga kinabuhi? Anak kabati nga nalulugi na ko no. Nalulugi na ninyo negosyo. Oo, Papa Prince, kaya wala man ko nak-negosyo. Unod na ko nga gilugi eh. Oo, dani kasi pag mga nagninegosyo, i-accept natin sa sarili nga, dire kita maaram kung magkiklik, malulugi ba kita o makita. Ano importante, nag-try kita. Ha? Nag-try kita gihapon, mga kasangkayan. Tama, mali. Tama ka na lahat ko no, Papa Prince. Man daw. Kano pa naging kamali si Papa Prince? Ito ang mga gimpina istorya diri sa iyo. Tigam ni iton kay mga totoo iton, ha? May nagsinugat-sugat ka mga buwa-buwa na ni Papa Prince. Nag-istorya kanina about sa mga pinikab driver nga mayon mga kupal. Gary lang niyo mga katrabaho, mga kupal. Nagliwat ito mga tricycle, pinikab. Pero hindi naman lahat. Saludo tayo sa mga nagtatrabaho ng maayos. Talakpakan. Pero ito mga diri maupay ang mga paminsan o mga pakikisama sa iraig kasi tao na mimili sa ira mga pasahero. Diba? Ah, ay nako, iwan ko na lang sa inyo. Good luck pa. Diri itong maupay kayo ginbibinuruhat, ha? Basi kam, kumbaga mga kasangkaya, basi kam igblis nga ni San Ginoo nga ni pagkuang kamu pagtuhay. Oo, dere kay kanyang sinamban mga demonyo. Kanglit, nagkakasamok-samok ano yung mga kinabuhi. Ano, imbis nga mamingaw niyo pamilya, nagpinakadto ka sa mga imong mga barkada nga may mga sungay. Dere maupay nga mga impluensya. Imbis nga dere ka parag-inom, nagigiparag-inom ka nala. Diba? Iwas-iwas ito niyo. Dere ka na sigarilyo, parang sigarilyo ka na. O kaya, anim na uubos dati, sayo la ka... Sayo la kakaha, yan na, sa kapakiti na. Ay, sa karim na. Mauna, sa rim is pakiti, di ba? Tama ba? Hindi ako nagkakamali.
0: Madmata na.
1: Tama ba? Baton, dere ka na baton sa... Payupaya niyo, ha? Ay nako. Anyways, alas 10:02 na naton oras mga kasangkayan. Masunod na naton the inspiring story. Ha? Pangandam kam sa ninyo mga talinga kung masusulan mang kam udire, ang importante sa ako mahalaga. Ha mga kasangkayan. Anyway, sino nakaupod ninyo si Papa Prince? kay Papa muna, Prinsipe pa. Ano? Makuray daw ano? Diri ka maaram kung ngayon kagod, kung ngadto ka sa imo Papa, kung ngadto ka sa imo Prinsipe. Ngadig ka na sa ako, kay 2 in 1. Sayo lang alawas, pero kumbaga, ang pagkerduhan. Si imo Papa, di ganan imo Prinsipe. Diing ka pa. Una-una, nagadla, di ba? Manliwa. Kalamay pa ka. Diri ngay ang kamsiton maaram. Dik nga. Hada ngay mo hipid, Marites. Oo, pwede sa may kuno, sa may HXR kuno. Damo ko ng mga Marites na mamali. Hada ko nun sa may mga notebookan. Joke lang. Dumamot ka nga ni, kadi totoo ito.
0: Aray ko.
1: Diri nga ni, kadi joke lang ito. Joke kay lang nga ni Kit Didi.
0: Aray.
1: Kamu na, tuod ka dayo. Ano pa man anak masusugad sa iyo? Bagod ko nga ni, pagtuhay ka, basa igampo, mag-upayan niyo mga panginabuhi. Ayaw kang pagpinadimonyo sa mga kuwan, naranaran sini. Yung mga barkada, ang mga sungayan, ha? Baga, upay-upayan niyo ang iyong mga paminsar, ha? Mga kasangkayan ko sa kangina. O nga ni, diraks ito napako. Diraks ito napadara. Kung baga, pag kaya mong lusutan, lusutan mo. Diba? Pag dumumot sa iman mo, sangkay. Kung sugal ka, atag, yun hinuma ko ikaw. Di kan, wala ka malapa ka, di. Sugara. Kay nano, ikaw lagi na kininatakar yan, ha? Adamo sa nakhiri mo, nagod akong pinatikang-tikang eh. Diba? Labi na kung bisibisihan ka. Negosyante ka. Diba? Sana ang negosyante. Paldo kaya na. Isgida yun. Kaya lapok tulong tanat pagsasangkaya na. Unadiri ka. Alamay ka pamanliwa. Saka adlaw lang ani nga. Wara ko ikaw paburi. Maladal itong mga mag-asawa. No? Kaya nga nagipaburay. Dudumot-dumutay. Ito. Mungkuhang ko ikaw kagob.
0: Yeah.
1: Ora kagudla sa klingi. Klingi aman. Oo, makuri man diwat kasi. Kamu kasi mga kasangkain ko sa kanginan. Nyak sa'yo, susumat ng sekreto. Excited na kawam kung ano ang sekreto ng isa. Pero malandiri ko yung susumat sa iyo kay bay na excite ka. Tawa ko siya, gitawa ko na siya. Pag tinawa, kay dakna nga nga tawa yan ha, kay seryoso ha, kay nauyam ha, kay malipong anak ulo kay. Si Six Rock, kaya sala ko nawarak pa kagising, Nora. Aw, dire nga yan. Ang sala nga yan si manager. Elis nga nakaturog na ako. Pinamukaw. Ay nako. Anaton oras mga kasangkayan. Alas 15 na sa naaga. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Green and Cafe Ngawara Palpitation. Nga diri maslom gihapon sa iyong mga sorok-sorok. Kung mga utano mga kam, kung di man ini napapalit. Mapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy. Hindi sa buntusan ka tarma. Ito ada doon nga nanonan oras nagdinirig-dirig pa. Mga ako no papaprins, ikaw ansala, kaya wala ka kuno pamuka. Ako naliwat ansala, pero minagudla ako ansala. Hitagod man nga mga lalaga, no, magpakasasala kita. Pagkagod nga, no, mga babae ko, no, permitama. Paano nyo nasabi? Ipaglaban natin ang karapatan natin. Pag-comment kam doon, sayo kam sa lalaki. Diri nga ni kam lalaki, puroko ka. Uy! Gulpe. Pagod. Tapos pa rin, sinalasin Lia kayo. Bangin ko na magraot. Diri gay, kay kung nasa tama ka man, bagot pa nga ni sa TV kapag nasa katwiran, ipaglaban. Mayong ka man dapat ipaglaban, ipaglaban. Diri kay nano, sad to nga, magpinaapi-api ka lang. Nariyag ka lang siton, maling tatapak-tapakan na ni pagkalalaki. Okay lang kung ibang tamak-tamakan. Pero kung baga, ni mo nagpagkataong gintamak-tamakan, gisuuli iton sa dughan. Masuol iton sa buota. Pati sa puson. Ayaw! Kaya pati sa puson pa. Ayaw! Babae, may rigla. Oh, mga babae kasi pag may mga menstruation yan, mga kabandera. Sa English menstruation, sa Tagalog buwan ng dalaw. Sa waray kay binagra regla. Anyways, 10:07, magbabalik pa ang programa. Kapit kwentuhan na sa akin pagbabalik mamaya. May babasahin tayong The Inspiring Story. Abangan mamaya ang story ni John Paul. John Paul ng buhay ko. O buhay mo. Nano Daula. Delikado ini si John Paul Onina kay naalo-alogad nga ni Kuntang Bud Papa Panis. Naalo-alogad ni Kuntang kasi magsurat sin nga ako inspiring story kay damo ko nun hibabaro. Mabubulgar ko na ni story. Man daw. Kumbaga magsurat ka nga ni iganda na. Mabubulgar na ni mga sikreto. Hala, may kapaliwan. Diri ka matapang. Kulang ka good sangkapi ano mga kasangkayan. Oh, danay kasi mga ugmaro na nga ni ka. Pagkablita sa nimo misis tinugmos ka dayo. Laugmaran ka gase mo sino nagkakable. Gase mo kalaban. Pamati kay. Mayon sitong tawo no. Kinablit mo la dayo diretso na pusing na air kick ka. Diyan na nasuntok dayon. Ah, kalamay ka pa man niwa. Tigla na action. Feeling may camera yard. O siya. Papa Prince pa rin po ang kasama ninyo ngayong umagang ito. Oras sa Pilipinas, alas 10:09. Magbabalik pa rin po ang programa Kapit Kwentuhan. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Huwag bibitiw! Simula alauna ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.

0: Oh, kamusta ka mong dida? Tika ho mo na ang mong klase, didi. Susunod nga si Mana, bakasyon na kami. Makakauli na kita sa norte. Maglara kita nga magkato sa mga mag-upay na beach. Namingaw na sa aton mga bonding moments ang sad to.
1: Ay, girl! Hala na, pag malakauli na didi sa Northern Samar, damuha na ba ya didi ang mag-upay na pasyadahan yan mga beach resorts para man masulitan aton vacation time ngan summer season na lugod. Malay mo, pag-uli mo didi malibangkangan, makalimutan mo siya. And yung pina, imo na feel sa iyo breakup. Adi man kami, dadamayan ka man namon para makapag-move on ka ngan makarecover.
0: Ah, nakaka-touch naman. Excited na ako lugod umuli nga sa norte. Timing la talaga siguro na mga bakasyon na nga makapag-unwind akman gihapon. See you soon. Bye!
1: Bye! Naidida permiha. Hulaton na mo na nimo pag-uli. Igapdate akan. Excited na kami to see you again.
0: Mag-impake na ako. Malaksilan adlaw. Mabiyahe na ako next week para makauli na ako sa amon probinsya. Nga dapat, hinay-hinay bayaan ko na didi sa Manila ang amon mga memories ni Joshua. Masuol nga makuri pero dapat ko nakalimtan para makamove on na ako to begin again.
2: At San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: 88.1 Radio Bandera Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
15: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasensi!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
0: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
1: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
1: Basta radyo, ibandero mo!
4: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!
5: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
6: Dear Papa Prince, ako si John, 28 years old, isang manager sa isang call center company. Madalas pa akong nakikinig at nanonood lamang sa Facebook page ng Radyo Bandera Katarman tuwing gabi pagkatapos ng trabaho ko. Sa totoo lang, hindi ko akalaing darating ang araw na ako naman pala ang magsusulat ng kwento tungkol sa pag-ibig at sakit. Hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ito. Tahimik lang ang buhay ko noon, Papa Prince. Gigising para magtrabaho, uuwi ng pagod. Tapos matutulog ulit para sa panibagong araw. Hindi ako yung tipo ng lalaki na madaling mahulog sa pag-ibig dahil mas pinili kong unahin ang trabaho at pamilya. Marami ring nagsasabing swerte raw ang babaeng mamahalin ko dahil tahimik ako pero seryoso akong tao. Hanggang sa makilala ko si Shaira. Hindi ko alam kung paano nagsimulang lahat, Papa Prince. Isang simpleng chat lang doon dahil may common friend kami. Hanggang sa naging madalas ang pag-uusap namin. Kapag break time ko sa trabaho, siya agad ang inahanap ko. Kapag pagod ako, sapat na yung simpleng kumain ka na ba niya para gumaan ang pakiramdam ko. Unti-unti nasasanay akong nandyan siya. Naging bahagi siya ng araw-araw ko, Papa Prince. Siya ang una kong kinakausap pagmulat ng mata at huling kausap bago matulog. Sa kanya ko naikwento ang mga stress ko sa trabaho, mga pangarap ko sa buhay, at kahit mga simpleng bagay na hindi ko karaniwang sinasabi sa ibang tao. Habang tumatagal, mas lalo ko siyang nakikilala. Doon ko rin nalaman na nasaktan siya ng sobra sa past relationship niya. Madalas niyang ikwento kung paano niya o paano siya iniwan ng taong mahal na mahal niya. Bilang lalaki, unti-unti nang umiibig. Ginawa kong lahat para maparamdam sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay nananakit. Pinakinggan ko siya sa tuwing umiiyak siya. Sinamahan ko siya kahit sa pinakamalungkot niyang araw. Kapag nawawalan siya ng gana sa buhay, ako ang unang nagpapaalala sa kanya na mahalaga siya. Hindi ko namamalayaan habang tinutulungan ko siyang buuin muli ang sarili niya. Ako naman ang unti-unting nauubos. First time kong magmahal ng ganoon kaseryoso, Papa Prince. Kaya ibinigay ko ang buong puso ko. Hindi ako nagkulang sa effort. Kahit pagod sa trabaho, gumagawa pa rin ako ng paraan para makausap siya. Kahit minsan wala na akong tulog, okay lang. Basta alam kong masaya siya. Akala ko kasi pareho kami ng nararamdaman. Akala ko habang pinaparamdam niyang importante ako, may pag-asa rin akong mahalin niyang o mahalin niya ng totoo. Pero mali pala ako, Papa Prince. Napansin ko na lang na parang nagbabago siya. Dumalang ang chat niya, naging malamig ang replies. Yung dating excited siyang kausap ako, naging parang obligado na lang. Nung una, naiintindihan ko siya. Sabi ko baka pagod lang o maraming iniisip. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang may distansya na siya sa pagitan naming dalawa. Hanggang isang gabi, nagchat siya sa akin. Sinabing kailangan daw naming mag-usap ng seryoso. Kinabahan ako noon, Papa Prince. Hindi ko maipaliwanag pero parang may masamang mangyayari. At tama nga ako. Sinabi niya sa akin ang mga salitang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Jan, I'm sorry. Naging sandalan lang kita noong panahong wasak na wasak ako. Akala ko kasi kapag may taong nagmamahal sa akin, makakalimutan ko siya. Masakit. Parang may humigpit sa dibdib. Kung noong mabasa ko iyon, hindi agad ako makapag-reply. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Galit ba? Lungkot o awa sa sarili ko? Habang ako totoong nagmamahal, siya pala ay naghahanap lang ng taong pupuno sa sakit ng iniwan ng iba. Masakit palang malaman na hindi ka talaga minahal. Na naging pansamantalang pahinga ka lang habang inaayos niya ang puso niyang durog dahil sa ibang tao. Pero kahit ganon, Papa Prince, hindi ko siya nagawang kamuhian. Kasi mahal ko siya. At minsan pala kahit gaano kasakit ang ginagawa ng isang tao sa'yo, mahirap pa rin magalit kapag mahal mo talaga. Tahimik kong tinanggap ang lahat kahit pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Ilang gabi akong hindi makatulog, kakaisip kung saan ako nagkulang. Tinanong ko ang sarili ko kung bakit hindi naging sapat ang pagmamahal na ibinigay ko. Hanggang sa dumating ako sa punto na napagod na rin akong sisihin ang sarili ko. Doon ko na-realize na may mga taong darating lang talaga sa buhay mo, hindi para mahalin ka, kundi para turuan kang maging matatag kahit wasa ka na. Ngayon, unti-unti ko nang tinatanggap ang lahat. Hindi man naging kami, nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit papaano natutunan kong magmahal ng totoo. At kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, yun ay ang katotohanan ng hindi lahat ng taong inalagaan mo ay pipiliin ka rin sa huli. Minsan, ikaw lang talaga ang nagiging pahinga nila habang mahal pa rin nila ang iba. Lubos na gumagalang, dyan.

0: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangus sa tunay na karanasan kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
1: Oras natin mga kabandera, alas 10:44 na po ng umaga. Para sa atid po yan sa inyong best coffee green. Ang kaping ora palpitation nga diri maslom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa bungto San Katarman. Ito nga po ang nakasama ninyo si Papa Prince. Papa muna Prinsipe pa sa programa ang Kape at Kwentuhan. At yun nga po, napakinggan natin ang kwento ni John. Oh, si John, pasabog yung kwento ngayong Biyernes. Yeah! 'Di ba? Yung tipong akala ko happy ending, yung pala ginamit lang pala siya. Diba? Shout out mga kabandera sa mga taong may pagkakatulad sa kwento ni John na mga ginamit lang pala siya.
2: Aray ko.
1: Yung mga babae naman, makonsensya naman kayo. Yeah! Wag naman ganon. But anyways, John, total bata ka naman. Bata ka pa naman, 28. Hindi ako nagkakamali, 28 years old. Manager ka, di ba? Kumbaga, siguro may sapat ka namang ipon para mag-focus ka muna sa buhay mo ngayon.
2: Yeah!
1: alam ko masakit. Oo, parang feel ko nararamdaman kita.
2: Ayaw!
1: Oh, parang sa part na yan, hindi ka nag-iisa. Pero ito masasabi ko sa'yo dyan. Masakit ang pinagdadaanan mo, lalo na't first time mong magmahal ng totoo. Hindi biro ang ibigay mo ang buong puso mo sa isang taong malalaman mong naging pansamantalang sandalan ka lang pala habang sinusubukan niyang kalimutan ang iba. Pero gusto kong malaman mo na hindi nasayang ang pagmamahal na ibinigay mo. Dahil sa panahon na wasak si Shaira, naging mabuti kang tao sa kanya. Ang mali lang, minahal mo ang isang pusong hindi pa pala handang magmahal ulit. Huwag mong isipin na kulang ka. Diba? Kahit minsan, kumbaga, minsan kahit gaano tayo kabuti, may mga taong hindi pa talaga kayang suklian ang pagmamahal natin dahil sugatan pa yung puso nila, mga kabandera. Diba? Darating din ang tamang babae para sa'yo. Yung tipong hindi na gagawin panakipbutas. Hindi ka gagamiting pampalipas ng sakit, kundi mamahalin ka ng buo at totoo. Sa ngayon, unahin mo muna yung buuin ulit ang sarili mo. Hindi man naging masaya ang ending ng kwento mo kay Shaira, siguradong may mas magandang plano ang Diyos para sa puso mo. At tatandaan mo ito dyan, ang taong marunong magmahal ng totoo ay hindi talo. Nagmahal ka lang sa maling panahon at maling tao. Kayo ba mga kabandera? Ano bang masasabi ninyo sa kwento ni John? Si John.
2: Aray ko.
1: Wag ka dyan. May kiliti ako dyan. Hindi, kayo naman kasi mga babae. Kung feeling nyo, naghahanap lang naman kayo ng love. Oo, dahil kumbaga, nagmamahal ka ay, kumbaga, nasaktan ka, kailangan ng magmamahal sa'yo. Huwag mong gamitin si John.
2: Yeah.
1: Ikaw, Shaira, nagagalit ako sa'yo, Shaira.
2: Oh, yeah.
1: Ganda pa naman ang pangalan mo, tapos manggagamit ka lang pala. Diba? Pero totoo, kahit magalit ka sa akin, paki ko.
2: Aray ko.
1: Diba? Tapang ni Papa Prince. Hindi, totoo naman kasi. Bakit nyo kami sinasakta ng ganito? Diba? Diba kung bang yung tipong nagmahal lang naman kami? Diba? Kung baga, ka-feeling namin. Ito ha, nararamdaman kita dyan. Diba? Yung feeling mo. Yung feeling mo na kayo na.
2: Aray.
1: Pero hindi pala. Diba, mga kabandera? Kasi ang tawag nga doon, kanina, sabi ko nga kanina na nagmahal ka sa maling tao at sa maling panahon. Sa maling panahon at sa maling tao. Diba? Bakit kaya ganun? Bakit kaya may mga ganung babae? Explain nyo nga, mga kabandera. Para naiintindihan naman ho namin mga kalalakihan, mag-explain kayo. Pwede nyo ipadala 0969-0716-213 o kaya naman sa ating Facebook page, live po tayo ngayon. Hanapin lamang Radyo Bandera Katarman, mga kabandera. Oo, hindi ako papayag na lagi na lang kayong tama kahit nasasaktan na kami. Di ba? Tama? Tama ka daw, Papa Prince. Ipaglaban ang karapatan ng kalalakihan. Kapag nasa katwiran, ipaglaban natin. Diba? Hindi yung tipong parang lugi lagi tayo dito eh. Yung mga ganong mga situation, mga kabandera. Kaya nga si Piulo, pag magmahal yan, wagas kung magmahal. Ay, kinig-kinig na siya kasi baga, at least may makukuha-kuha siyang idea. Piulo, kapag ikaw Piulo, kapag iniwan ka naman ng jowa mo, pag sinabi natin ginamit ka lang, ano kayang mararamdaman mo, Piulo? Mag-comment ka na, Piulo, ha? Sabi niya, maninigarilyo na lako nung siya.
2: Aray ko.
1: Eh panigarilyo ko no, parang nawawala na yung problema agad. Oo, may mga taong ganun, mga kabandera. Yung ibang mga lalaki, kapag may mga problema sila, ginagawa nila, ginliliaw ni Randra Kalugaringo, nakaon sa rasindamo, naninigarilyo, nagiinom. Para at least kahit papaano, may ngalimtan man lang itong nga part nga na nasulanan iya kasing-kasing. Ang bagaw pa nga ni, ano mga kasangkayan?
2: Aray ko.
1: Kaya diri taman kasi kaputliwat ang panahon, diri ta aram kung kano kita masusulan. Diri naton aram kung kano mahibabalik ang aton paghigugma nga ginhatag naton sa iya. Diba, mga kasangkayan ko sa kanginam? Inilan ako masusugad dyan. Bata ka pa man, 28 years old ka pa. Oo. Ani mo ah, pag-focus na lang sa imo trabaho dyan. Dyan, kapag may ipon ka, babae ang lalapit sa'yo dyan. Diba? Oh, feeling ko may tsura ka naman. Gwapo ka naman siguro diyan. 'Di ba? Pero bakit nagkabalikan siguro sila ng ano niya? Ng ex. Ex niya 'yun eh kasi naghiwalay na sila. Ay, hiwalay na ba sila? Hindi ko na alamagan sa kwento. Pero feeling ko parang 'yun yung nangyari. O kaya nagkaroon lang sila ng ano, misunderstanding. Kumbaga, nagkaroon lang sila ng kunting distansya. 'Di ba? Sa pagitan ng boyfriend ni Shaira. Tapos ang masama lang doon, ikaw na nag-comfort sa kanya, napamahal ka. 'Di ba? Yung tipong akala mo may chance ka pero wala. Kasi kumbaga super close na ninyo, tapos malalaman mo na ginawa ka lang palang panakibutas. Ginawa ka lang palang, oy, gisusuulin na gadla man ito. Bisang pa di inaton kulwan nga, kuan, nga side by side, diretso, matalikod ka, sayo las ito ng kamatuuran. Nasulang ka dyan. Dyan, kung nakikinig ka ngayon dyan. Yeah. Kasi ipopost naman natin itong ating inspiring story. Yeah. I-review mo na lang kung ano mga sinabi ko dyan. Yeah. Kasi diba, nagre-review ka na lang paggabi, pagkatapos ng trabaho mo. Kapag mapanood mo to dyan na kwento, ito na binasa na ni Papa Prince, inerin na natin dito sa Katarman, sa 88.1. Mamaya ipopost pa natin to sa page ng Radyo Bandera Katarman. Ha? Yeah. Masuol gad dito sa dughan. Yapon. Kumbaga magpakatatagala sang kay buddy ha.
2: Aray ko.
1: Damo pa nga mga babayan maabot siton sa imo.
2: Aray ko.
1: Tingali, magyaman ka na nga ni, kumbaga tayo ka na sa magiging successful nga lalaki sa bugos nga kalibutan na Diri ka pa na duok sa babae. Mayaon na nakaput. Sa imo ba do? Ikaw good, abis na nanom ginuna-huna, kakaraot ka good ha. Basta mawala to ang nakisusugat, pag-anala, pag-focus sa imo trabaho. Nga tanan, actually, nga tanan na mga gina-advise, pag mga sansiton, pag-focus nala ko na ano, imo dapat focusan kung may trabaho ka, pag-trabaho sin, kumbaga, gawin mong inspirasyon, gawin mong lakas ng loob yung mga nangyayari sa iyo ngayon, kung sa Tagalog pa. Ito nga nahinabo sa imo, pangusog! Habang nagtatrabaho ka, isipa iton nga imo, iaginhi mo sa imo nga pagpasool. Although, kahit hindi mo man siya kamuhian, sabi mo, kahit ganun yung ginawa niya sa iyo, hindi mo siya kayang kamuhian dahil mahal na mahal mo si Shaira. Yun nga lang, dahil napakalupit talaga ng pag-ibig. Hindi kayang suklian ni Shaira ang pagmamahal mo dahil kahit pagbalik-balik na rin, mahal niya pa rin yung taong minamahal niya na hindi niya nalimutan. Kumbaga ikaw dyan, ginamit ka lang niya, paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, ginamit ka lang ni Shaira. Pero believe pa rin ako sa'yo dahil alam mo kung bakit believe ako sa'yo. Kahit sobrang, kumbaga kahit sobrang nasaktan ka, never kang nanggigil, never kang nagparinig kay Shaira ng anumang mga masasakit na salita. Kumbaga, duwara mo siya, buy-buya nga. Mga ito yung ginhimo, dati sa wasakan imo kasing-kasing, ako nagkuan sa imo para mabugos ka otro. Yun na kay nabugos ka na, sa sito ni mabubuhaton, mabali ka sa iya. Ouch. Pero kay bago tabangan ni diri tangapot kasi ang panahon. Ano? Mga kasantayan? Para kita may himo kung maugod na adtoan na katangpusan san iyo kumbaga wara katuloy nga paghigugma ay kay ginamit ka lang ani. Ikaw lang hinigugma. Kumbaga assumero ka lang talaga pare ko. Nag-assume ka lang pare ko. Kaya tayo mga kalalakihan, minsan wag tayo lagi mag-assume. Oo, wag tayo basta-basta mga assumero. Malay mo may ano pala may part 2. O may number 2 pala o may number 1, ikaw pala yung number 2. O kaso all. Kaya wag tayo agad-agad magtitiwala, hindi lang para sa mga kababaihan yung sinasabi, wag agad magtiwala. Para dito sa ating mga kalalakihan, baga ako na lang yung tumatayo dito para ipagtanggol yung sarili natin. Diba, mga kasangkayan ko sa kahanginan? Kumbaga, wag tayo agad-agad maniniwala, wag agad tayong mahuhulog sa mga patibong na mga kababaihan. Wag tayo agad magpapatukso sa kung ano man yung mga ginagawa nilang pampatukso na maaari tayong matukso. At kapag natukso tayo, pag natukso na tayo, may iyak tayo sa ginawa niyang tukso. Ay nagtukso-tuksuhay ka mo. Ako naman. 4 minutes before 11 o'clock in the morning. So, yan ang masasabi ko sa iyo, John. Maraming salamat dahil naipadala mo itong napakaganda mong inspiring story. Hindi ko alam kung ma-inspire ako. Malulungkot. Ay nako. Kasuol sa buot. Ako, alam mo yung tipong ako yung nagbasa. Nagbasa lang ako pero parang ako hindi rin ako makamove on. Parang nangigigil ako kay Shaira. Eh. Parang gusto kong pitlo ko. Parang gusto ko siyang sampalin ng isa kong daliri. Isa lang daliri, wag yung buong yung buong kamay. Delikado kasi baka matanggal yung ipin niya. Bagong brace. Nagpa-braces naman daw pala siya. Sana all. Oo, buti hindi ka pinirahan kasi yung iba pinipirahan eh. 'Di ba? Yung ibang mga lalaki na may mga babae halimbawa. Ako babae ako ipag-feeling mo na lang na babae ako. John, pinirahin lang kita, John. Kasi para makapag-brace ako. Para bumalik yung alindog ko at mapamahal ulit ako sa kanya, umahalin niya ulit ako. Ganun eh. Tipong wasak ako, John. Ikaw muna ang bahala sa akin, John. Patawad, John, dahil ginamit lang kita.
3: ngayon kasi hindi na kita mahal. Tapos na yung panggagamit ko sa'yo dyan. Paalam dyan. Huwag dyan, may kiliti ako dyan.
1: Alam mo, pag ako magbasa lagi ng story, okay naman ako magbasa. Pero pang magbibigay ako ng advice, may halong kalokohan eh. Hindi mo masasabi na, ano ba yan, Papa Prince? Maniniwala ba ako sa'yo? Hindi. Bahala kayo. Maniwala kayo sa akin o hindi. Pero at least may sense naman yung sinasabi ko. Yung iba naman, kapag dumadali lang naman tayo sa mga pajok, pampalubag loob lang tayo. Yung mga nalulungkot kasi dyan. Alam ko may mga nalulungkot sa inyo eh. Pag nalulungkot kayo, makinig kayo sa programang Gising Norte. Monday to Friday po yan, mga kabandera. Alas 5.30 hanggang alas 7.30 po yan ng umaga, mga kabandera. Gusto ko talaga, pare, yung iniiba-iba yung boses ko kasi para at least makilala nyo. Kumbaga, paiba-iba yung boses ko, sasabihin mo, si Papa Prince pa rin yan. Sasabihin mo, pare ko, Papa Prince, huwag ako. Kahit iba-ibahin mo yung boses mo, ikaw pa rin yan. Oo nga eh, kumbaga wala talagang takas talaga, mga kabandera. Kaya naman natin pagwapuhin talaga yung mga boses natin. Diba? Ganun talaga yung mga talento ng mga DJ siguro, no? Kumbaga, magaling magsalita, minsan malambing magsalita, diba? Pero ako talaga, mga kabandera, kung anuman po yung mga pinagsasabi ko sa inyo, totoo talaga yun. Oo. Kumbaga, ina-apply ko rin yung sa sarili ko eh. O kumbaga, naranasan ko na rin yung mga nakaraang love life ko, kumbaga. O di naman kaya, yung mga nararanasan din ng mga katropa natin o ng mga kabandera natin, ng mga kaibigan ko. Ganun yon. Kaya, kumbaga, swerte kayo o swerte ako. Kumbaga, hindi ko alam na bakit napunta ako dito sa programang ito. Siguro dahil para magbigay sa inyo ng mga payo kahit mga medyo tagilid yung payuan ni Papa Prince. Pero at least may mga kukuha kayong mga idea, no? Tama yung sinabi daw ni Papa Prince na magtrabaho muna siguro ako, mag-ipon kapag may sarili na kasing bahay, asawa na lang kulang, di ba? Yeah. Oh, ito na niyo, dapat huna-hunaon. Samtang yan, kaya nagtatrabaho pa mang kampag tirok-pagtirok pa. Di ba? Mga kasangkayan ko sa kanginan. Ngan pagparok balay, dekan na, panginggid na. Kamang panginggid, pagpakasal dayo. Dekan, anaki diritso para wara kawala. Ano? Dekan na, happy family na ka. Happy family. Oo. Baga sa'yo na kam nga malipay nga pamilya. Pero mag-anak lang muna kam, kay diri pa ka masusugad na pamilya, wala pa kam anak. Tama? Para sa ako ito na, diri masusugad an mag-inggid o mag-asawa nga pamilya, kun waray pa sira anak. Mo pala ni si Busing Kinji kay mayon na anak, kaya pamilya na good sira. Ano? Kaya dati san ko an, kumbaga magpadis pala sira, muwa-buwa pala ito. Kumbaga bulan-bulan, bulan la, dire patunay nga pamilya, no? Yan na, kamo kay pagod, kuno Papa Prince, yan ako nung kaya na mo pamilya sa kadusina. Kadi, makuan. Madirig. Madirig si Imtatay. Anyways, tungod kay wala naman kita oras, dako nga salamat dyan san imo surat nga gimpadara sini nga aton programa nga Kapet Kwentuhan. Ini po si Papa Prince, sa niyo napamatian sa iyo mga wakay nga radyo nga diro niyo gimpupunasa. Alikabuko na. Alayong pagko ang pagpagpag. Di nga erumbuanay. Kasi magtalbuan tapu-tapu. Nabati na ba Papa Prince? Ba, pinunasan ko ko rin nga radyo ba? Si pag pag-tune in ko kuno sa 88.1, giupayan tunay. Yeah. Naman. Yeah. Diri pa upayan, diri singkadamo ba sin na mga processor na yeah. Rulong tud para magupayan tunay. Yeah. Diba? Hindi naman makabati ko na niba doon, maindig sira. Yeah. Anyways, maraming salamat, kabandera. Papa Prince now signing off. Mwah, mwah.

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang

0: ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
3: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
4: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
5: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
6: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
5: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
7: 88.1 Radio Bandera Katarman.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
10: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
10: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
10: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan na pinoproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
10: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
14: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
10: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
9: Lagi pong pakinggan ang ating programang
15: The Secret of Health.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
16: Pampamacho!
18: Pampahealthy!
16: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
23: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.

Magagula in 18 Sige na itakon binirubisika Hashtag na Waray mo pa Babatuna

0: Adi, imo na.
1: Wala, iya na.
0: Kadiapon. Huwa di gapon, Loy. Cheeser, cheeser.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
4: R-I-S-E.
3: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasan daan. Sa Herbal Coffee 25-in-1. Buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
2: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
5: Hindi man sana po, dati pong taga Cavite, ang po nasa negosyo
6: si Lincoln. Si George, ito ng Infanta
7: Quezon City. Si
6: Alvin ng barangay Santa Cruz.
7: So, sa inyong Samson po,
8: may inaayang lahat. Tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie.
9: Ang sabi ko sa kanila,
8: pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramdam.
7: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
10: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito no, para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan na ito sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom of rice coffee mix para sa inyong daing yung mga mayong panlawas.
11: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, Ako na, subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat kinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
3: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
12: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatong tunay na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo dito po naman sa ating programa. At dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice plus herbal capsule, pati yung ating rice 3-in-1 Kojic soap, mga kaibigan. Kasama na din dyan ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag na po kayo mga kaibigan at simulan na natin ang ating po namang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan. Hatid ng ating po namang mga produktong herbal mga kaibigan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po naman ang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Tawag-tawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po naman ang numero. Luzon, Visayas at Mindanao. Napakarami na po mga kaibigan at patuloy pong dumarami ang mga kababayan po nating natutulungan na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa simpleng pagkakape lang mga kaibigan. Ng ating po namang healthy coffee na tinatawag, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 mga kaibigan. Sa simpleng pagkakape mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee, natutulungan ang ating po namang mga kababayan. Natutulungan po naman ang ating po namang mga tagapakinig sa patuloy po naman ang pag-iinom ng ating Rice Coffee sa kanila pong mga problema sa kanilang kalusugan. Eto na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang araw din po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Feliciana.
0: Ano po pangalan?
1: Feliciana,
0: okay. Nanay Feliciana, taga saan po kayo?
1: Occidental po, Mindoro.
0: Occidental, Mindoro. Okay po, Occidental, Mindoro. Okay po, nanay, ilang taon na po kayo?
1: 61.
0: Okay po. Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, natigilan ko na po.
0: Ano po yun?
1: Nakaom na po ako, bali nakapitong boxes na ako.
0: Nakapitong boxes na po kayo, nanay. Okay po. At nanay, simula po nung narinig po ninyo yung ating produkto, nalaman po ninyo yung ating produkto, nanay. Ano po ba yung ano? Ano po ba yung mga dati po ninyong iniindang karamdaman?
1: Ay, nung nagtigil po ako, lumabas yung aking blood sugar.
0: Okay po. Yung blood sugar po ninyo mataas dati?
1: Opo, ngayon lang po ako na patasinin sa doktor ay sabi ko nakapayat man ako.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Yun, nagpigil ako sa rice coffee, patinin ako sa doktor.
0: Opo, tapos?
1: Tapos nagkakaso na ako, ubo-ubo.
0: Mm-hmm. Nung natigil kayong uminom ng ating rice coffee, opo, tapos? Mm-hmm.
1: Ito nga, hindi po ako nag-aiga, nag-ainom ng gamot.
0: Mm-mm. Nanay, nahinto niyo po ba yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Bakit po?
1: Ito po ang kaiba ang pakiramdam ko.
0: Nakailang boxes po kayo, nanay?
1: Ito.
0: Nakapitong boxes po kayo, nanay. Kumusta po yung ano, yung blood sugar level po ninyo, nanay? Patuloy pa rin po ba kayong kumakain ng mga dapat na hindi po natin nakakain?
1: Nag-control na nga ako ngayon.
0: Nag-control na po kayo ngayon dahil nandun pa rin. Opo, nanay, kasi po sa pagdating po sa diabetes, nanay, dapat po bukod po sa pag-iinom natin ng ating rice coffee, yung mga maintenance po natin dapat iniinom din po natin. At the same time, meron din po tayong ginagawang para sa sarili po natin, yung pagkain po natin, nanay, dapat atin po namang tinitingnan maigi yan dahil hindi po basta-basta yung pagkakaroon po ng sakit na diabetes po, nanay. Napakarami pong komplikasyon ang pwede pong mangyari po sa atin if ever na hindi po tayo mag-ingat sa pagkain.
1: Ano, parang atit po yung baga ko.
0: Yes po, may mga komplikasyon po yan, nanay. Kapag hindi po natin araw-araw naiinom yung ating po namang gamot. Pangalawa po, nanay, yung galing po sa doktor. Ano po, na gamot, yung maintenance po natin. At kung hindi po tayo maingat sa pagkain. Ganun po yun, nanay. Pero kumusta po yung ano, yung pagbabawas po ninyo, nanay? Hello, nanay?
1: Hello.
0: Hello po.
1: Apo.
0: Nanay, kasi po dapat po may pagpatuloy natin yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi makakatulong po yun sa inyo. Kasi po yung rice coffee po natin hindi naman po sugar yung nagpapatamis dyan. Hindi naman po asukal, kundi stevia. Makakatulong po yun sa atin. At base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan po ng ating rice coffee, kahit po yung mga diabetic na tao, ay natutulungan pong ma-regulate po naman, nanay, yung kanila po namang mga blood sugar level dahil po naman sa patuloy na pag-iinom ng ating rice coffee at pag-iingat po sa pagkain.
1: Sabi po sa akin, uhinti ko daw muna dahil bawal daw po sa akin yung 3-in-1.
0: Ah, yung 3-in-1 po, nanay, bawal po talaga yun. Kasi po, may asukal po yun. Hindi po yung ating rice coffee, nanay. Kasi po, hindi po 3-in-1 yung ating rice coffee, nanay. Ang sangkap...
1: Tinanong kasi po ng doktor kung anong uninom ko, sabi ko rice coffee. Sabi niya, 3-in-1 yung sabi niya.
0: Ay, hindi po yung 3-in-1. Hindi po yun, nanay. Hindi po yun yung 3-in-1. Opo. Kasi po yung sinasabi po ng na 3-in-1 ay yung po yung ano, yung po mga ordinaryong nabibili po natin sa ano na may sugar po talaga. Mataas po yung content po ng sugar noon, nanay, talaga. Pero hindi po yung ating rice coffee. Yung ating rice coffee po ang nagpapatamis po diyan, stevia. Opo. Ang tinutukoy po ng ano ng doktor po sa inyo, yung nabibili po nating mga ordinary na mga kape. Kung titingnan niyo po yung nanay, doon po sa sachet po niyan, makikita niyo po yung sugar content po noon. Mataas po talaga yun. Pero yung ating rice coffee, kung titingnan niyo po, asukal yung nagpapatamis po dyan. Ang nagpapatamis po sa ating rice coffee ay stevia, nanay. Diba? Kaya mas lalo po kayong manghihina po niyan kung kasi wala na pong tulong yung ating rice coffee. Nutrition po yun sa loob ng ating katawan. At marami po tayo bagang mga testimonya. Kung napapakinggan nyo po, marami tayong mga testimonya patungkol po naman sa diabetes. Ang natutulungan po ng ating rice coffee na ma-regulate po naman. Dahil po naman sa mga sangkap po nito na mga herbal. Ang mga sangkap po nito, nanay, mga gulay at prutas lang naman ng ating rice coffee. Kaya po nutrition po ang naidudulot po sa atin ito na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Kung napapakinggan niyo po yung mga testimonya natin, yung mga testimonya ng ating mga kababayan, mapapakinggan niyo po na malaking tulong po yung ating rice coffee sa kanila pong iba't ibang uri ng karamdaman, lalong-lalo na po sa diabetes.
1: Okay, wait, tapusin ko lang muna yung gamutan po.
0: Ay, okay lang po, nanay. Nasa sa inyo pa rin po yun, nanay. Kasi po, kayo po yung magde-decide sa sarili po ninyo, nanay. Ano po? Okay lang po yun. Okay po. Opo. Kaya ingat din po sa pagkain, sa mga inumin, dapat na nakikita natin yun. Kasi kung mataas na po talaga yung kahit po sa kanin, kalaban po yan ng diabetic.
1: Minsan po nakatawag ako sa inyo.
0: Mm-mm. Tapos?
1: Maayos pa po ako nun. Malakas ako.
0: Malakas ka nun. Mm-mm. Kaya lang hininto po ninyo yung rice coffee dahil sabi po ng doktor. Tama po?
1: Hindi naman. Kusa ko lang po na hininto yun.
0: Kasi po
1: dahil sa... iba na ano po, nararamdaman na namamayat ako.
0: Namamayad po kayo. Hindi po na-regulate yung ano. Hindi po na-regulate yung ano po ninyo. Yung blood sugar level po ninyo.
1: Hindi ako makatulog. Maya po ako. Yung napakonsult sana ako.
0: Sige po, nanay. Nasa sa inyo po yun, nanay. Desisyon nyo pa rin po yun.
1: Pagko na lang po.
0: Apo, nanay. No problem po, nanay. Desisyon nyo po yun, nanay. Ano po? Okay po.
1: Salamat po, Lord.
0: Thank you very much po. Salamat po, nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat. Ayun po, mga kaibigan. Yung sinasabi ni Nanay Feliciana ay dahil po yung una sabi daw po ng doktor sa kanya, itigil yung 3-in-1. Akala po siguro ng doktor, 3-in-1 yung iniinom niya. Talagang yun eh, makakadagdag yun sa pagkataas po naman ng kanyang blood sugar level kasi napakataas po ng content ng sugar po noon. Pero definitely po mga kaibigan, hindi po yung ating rice coffee. Dahil sabi ko nga, nutrition po ang binibigay ng ating rice coffee sa loob ng ating katawan. At kung tungkol po naman sa diabetes, hindi naman po sugar yung nagpapatamis ng ating rice coffee. Ang nagpapatamis po ng ating rice coffee ay yung tinatawag po nating stevia. Napag-alaman po natin mga kaibigan, ang stevia po ay isa pong halamang gamot mga kaibigan na sabi nga natin,

Ito po ay sinasaalang-alang po mga kaibigan na nakapagpapatamis pero hindi po ito nakakapagdagdag ng pagtaas ng blood sugar level. Ang stevia po mga kaibigan, isang natural na pampatamis na gawa po mula sa dahon ng halaman na tinatawag na Stevia ribaudiana. Tama po yung pagkakabigkas ko. Ang halaman pong ito ay katutubo sa South America. Ang mga dahon po ng stevia ay naglalaman ng mga chemical na tinatawag na steviol na may napakataas na konsentrasyon ng matamis na lasa. Tama? Sabi po sa mga pag-aaral, humigit kumulang 200 hanggang 400 mas matamis kesa po sa asukal. At isang tinatawag pong non-nutritive sweetener. Ibig sabihin po, walang carbohydrates, walang calories o artificial na sangkap. Ano po yung mga ibig sabihin po mga kaibigan, hindi po siya nakakapagpataas ng blood sugar level po natin. Bagkus ay nakakatulong po para ma-regulate yung blood sugar level po natin. May ilang mga potensyal na benepisyo po sa kalusugan ng stevia. Kabilang po dyan yung, eto na ha, ang pangangasiwa po sa sakit na diabetes. Ang stevia po ay maaring maging isang paraan upang patamisin ang inyo po namang mga kinakain. O yung yogurt o kaya yung mainit na tsaa. Yung kape, yung ito nga po yung ating rice coffee. Nang hindi po nagdaragdag, again, nang hindi nagdaragdag ng carbohydrates upang mapanatili ang malusog na mga antas ng asukal sa dugo. Mapanatili po mga kaibigan. So ibig sabihin po mga kaibigan, hindi po ito nakapagpapataas ng blood sugar level po natin. Ito din po ay napakalakas para pangasiwaan po naman yung timbang ng bawat isa po mga kaibigan. Maaari po makatulong ang stevia sa pagbawas ng timbang at pagbaba ng panganib ng labis na katabaan at mga kaugnay na kondisyon sa kalusugan. Gayunpaman,

Ito po ay may mababang calorie o yung ketogenic diet. Ang stevia po ay maaaring maging isang mahusay na kapalit para sa asukal dahil nagdaragdag lamang ito ng ilang walang calorie sa dieta, mga kaibigan.

0: Kaya po mga kaibigan, wala pong kaugnayan yung pong ano, yung pong sa mga diabetic na tao, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil napaka-safe po nito. Para po naman sa mga diabetic na tao at nakakatulong nga para ma-regulate po naman yung inyo po namang blood sugar level. Ang nagiging problema lang po na kasi natin, mahilig tayo sa tawad. Diba? Tinatawaran na natin yung sarili natin. Lalo na sa pagkain. Kahit na diabetic tayo, diba? Sasabihin natin, okay lang, kumain ito, may gamot naman. Yan po yung sinasabi po natin dito. Kaya sabi ko nga, dapat may ginagawa rin tayo. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao din ang gawa. Dapat may ginagawa rin po tayo para sa sarili po natin. Kapag alam natin na tayo po ay diabetic, iwasan na po natin yung mga pagkakain ng mga matatamis. Sabi ko nga, hindi naman talaga bawal na talagang totally aalisin nyo na yon. Pwede din tayong tumikim-tikim. Diba? At alam naman natin yun. Diba? Lalo na yung sa kanin. Kasi tayo pong mga Pilipino, kanin sa umaga, kanin sa tanghali, kanin po naman sa merienda, kanin pa sa gabi. Eh, yung po mga kaibigan, sabi nga ng, kung tama yung naaalala ko, ng isang cup daw po ng ano ng rice ng ano ng isang cup ng kanin katumbas po ng siyam na tablespoon kung hindi ako nagkakamali na asukal. Ganun po asukal na nakukuha po natin doon. Kaya kailangan po nating magtipid lagi po yan kapag tayo po ay nabibigyan ng advice ng mga doktor. Kapag tayo po ay diabetic, ay ganun po yung nasasabi po sa atin. Limitahan. Hindi naman po sinasabing alisin. Limitahan yung pagkain ng kanin, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan.
1: Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po, Mr. Uming.
0: Ano pong pangalan?
1: Uming po, sir. Kuya Boy.
0: Oming, taga saan po si Tatay Oming?
1: Taga dito sa Rosario La Union.
0: Rosario La Union. Opo. Ilang taon na po si Tatay Oming?
1: Ano na po ako? 68.
0: Okay. Tatay Oming, umiinom na rin po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, Kuya Boy, kasi walang mabilihan dyan sa ano, sa Rosario.
0: Walang mabilihan sa Rosario La Union.
1: Opo, kasi pumunta ako doon, naghahanap ako. Madalas ako nakikinig sa programa mo, Kuya Boy.
0: Ay, maraming salamat po, Tatay Oming. Apo.
1: Matagal na po ako, ano, kaya ngayon ako nakatawag kahapon. Ay, kahapon pala, nag-text ako.
0: Nag-text ka po kahapon, apo. Mukhang nakita ko nga yung text po ninyo. Rosario, ano po, Rosario?
1: Rosario La Union.
0: La Union.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Apo, may mga butika po ba dyan sa inyo?
1: Meron Kuya Boy, pharmacy, meron Mercury Drug diyan.
0: Meron po bang South Star Drug diyan sa inyo, South Star Drug?
1: Ay, wala po Kuya Boy.
0: Ah, Tatay, saan po kayo malapit? Aguo, Baknotan, Bawang, Caba, Nagilian, San Fernando, San Juan, Santo Tomas.
1: Sa Rosario. Kuya Boy,
0: saan po kayo malapit doon sa mga nabanggit ko? Aguo, Baknotan, Bawang, Caba.
1: Aguo, Kuya Boy, Aguo.
0: Aguo, malapit po kayo sa Aguo. Diyan po sa Aguo, Tatay, Farmacia Joseph Angelo. Meron po tayo ng ating rice coffee diyan.
1: Ay, sige, salamat Kuya Boy. Alam po na 'yon.
0: Alam niyo 'yon. Okay po, Tatay. At puntahan niyo po 'yon. Hanapin po ninyo yung tamang spelling po ng ating rice coffee, RISE.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Kasi hindi po ito bigas. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, Tatay. R-I-S. S po yan, ha? Hindi po si. S-E. Opo. R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas.
1: Ah,
0: o, pakiulit po, Tatay. Pakiulit. R?
1: R?
0: I-S. S-E. E. Okay po. RISE po yung spelling ng ating rice coffee, Tatay, kasi hindi po ito bigas. Inuulit-ulit ko po yung spelling na yan para hindi po tayo nagkakamali. Kasi kapag nagkamali po tayo, Tatay, masasayang po yung pera po ninyo. Yun po yung inaalala ko, Tatay. Okay po, nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Matagal na po ako na nakikinig sa programa mo.
0: Ay, salamat naman. Salamat naman po, Tatay Omeng. Thank you very much po, Tatay.
1: Hanggang magdamag din ako, yung pinapakinggan ko yung mga sa gabi, yung mga
0: testimonya.
1: Problema sa kawa.
0: Opo, tama po yung Tatay. O, ganito, Tatay Omeng. Kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po akong muli para malaman din ng ating mga kababayan dyan po sa La Union kung saan sila makakabili ng ating po namang rice coffee. Okay po.
1: Bukas linggo, nakabukas bukas kaya yon?
0: Opo, Tatay. Meron yon. Bukas po yung mga butika na yan kahit po linggo.
1: Ipunta na lang ako bukas doon.
0: O, tawagan niyo po akong muli, Tatay, ha?
1: O, sige, kuya boy.
0: Okay, balitaan niyo ako, ha? Salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay. God bless po, Tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Si Tatay Omeng ng Rosario, La Union. Balikan natin yung pinag-uusapan natin, mga kaibigan, tungkol sa diabetes. Ang pagkontrol po sa mga pagkain na kinakain sa araw-araw na sinasabayan pa ng regular at tamang pag-ehersisyo. Pag sinabi po natin tama, kailangan po natin magkonsulta sa mga eksperto, sa doktor, kung ano po yung exercise ang pwede po sa atin. Kasi ang mga exercise po, mga kaibigan, na hindi po para sa lahat. Lalo na po yung may mga karamdaman. May mga nakalaan po sa inyo na exercise na pwede niyong gawin. Ano po, hindi po lahat pwede yung pag-jogging o kaya kung ano pa man. Kasi inaalala din po nila ang inyo pong kalagayan sa kalusugan. Ano po? At syempre, yung pag-inom ng mga maintenance po ninyo. Yan po yung pinaka-epektibong paraan sa pangangalaga po ng pag-maintain sa kalusugan ng mga taong may sakit na diabetes. Dapat po itong isalang-alang nang sa gayon ay maiwasan po yung hindi kanais-nais na epekto at komplikasyon na dulot po ng sakit. At ito po yung mga sumusunod na mga tips ano po para po makatulong po sa inyo sa pagpapanatili ng kalusugan ng taong may diabetes. Kasama na din dyan, mga kaibigan, ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, araw-araw po, mga kaibigan. Dahil makakatulong po ito para po naman mapunan yung mga kakulangan sa nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Una, kumain po lagi ng regular sa oras. Kung ano pong oras kayo kumakain, alas 7 ng umaga yung agahan, ang tanghalian po ninyo alas 12, o kaya ang inyo po namang hapunan ay alas 7, dapat sakto po. Araw-araw po dapat ganoon. Ang sobrang pagtaas po o sobrang pagbaba ng level ng asukal sa dugo na karaniwang nararanasan kung may sakit na diabetes ay maaari pong maiwasan kung kakain ng regular sa tamang oras. Halimbawa, ang oras po ng almusal nga ay panatilihin nating nakapako sa alas 7 ng umaga sa bawat araw. Ang tanghalian naman ay sa tanghaling tapat at pagkain sa hapunan naman ay ipako naman sa alas 7 ng gabi. Bawat araw po yan, mga kaibigan. Palitan po yung mga simpleng carbohydrates na mga komplikadong carbohydrates. Bawasan po ang dami ng carbohydrates na kinakain galing po sa kanin. Bigyan pansin po yung iba pang pagkain gaya ng gulay, puti ng itlog at karne. Dagdagan din po ng protina, fiber at omega-3 fats ang mga kinakain. Mag-ehersisyo po araw-araw. Again, may tamang ehersisyo po sa bawat po isa. Regular na pagbantay sa dami ng asukal sa mga kinakain. Tiyakin po na nasa tama lamang ang timbang. Iwasan po yung matatamis na inumin at pagkain. Huwag pong maninigarilyo. At umiwas po sa stress. Yan po yung kailangan po natin gawin. Wala na tayong oras, kaya babalikan natin yung pinag-uusapan natin yan sa mga susunod nating programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
17: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
19: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
18: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
19: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
20: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
19: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
19: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
19: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
19: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
0: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
0: Best Cafe Green!

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Para sa Radyo Bandera, alas dos ng hapon. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
13: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampa-sexy!
16: Pampa-macho!
18: Pampa-healthy!
16: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Gandang natural, GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: sarado, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
7: At tuwang niyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
7: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
18: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Wang De La Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
7: Lagi pong pakinggan ang ating programang
9: The Secret of Health.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
20: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
20: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Oh, pare, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
23: Wow, pare!

0: Sarado, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampa-sexy!
16: Pampa-macho!
18: Pampa-healthy!
16: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo!
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at may yaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin

0: Groceries, botica, drugstores, dito sa inyong lugar.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera.

Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

0: Maligayang sandali, mga ginigiliw naming mga tagapakinig dito sa 89.1 Adventist World Radio Manila. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama sa ating seryeng pinag-aaralan at higit sa lahat sa mga nanonood din po sa ating mga social media platforms. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating pag-aaral na tunay namang nagbibigay ng inspirasyon sa buhay. Ako pong muli ang inyong kaibigan, Pastor Rosler Zamora. At kasama natin
1: ang iyong kapatid, Pastor Jeter Canoy.
0: Ayan, at tayo po ngayon ay talaga namang nagpapatuloy sa ating pag-aaral kagabi. Pinag-aaralan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ngayon ay pag-aaralan naman natin ang pagpapatuloy ng kanyang pag-ibig. At tunay dahil siya po'y umiibig, ay nagbibigay siya ng panulat. At anong tawag natin dito, Pastor Jeter?
1: Ito po ang ating pag-aaral ngayon, Pastor Ross. Ito po yung tinatawag na love letter ng ating mahal na Panginoon. Sa iyo, Pastor Ross, nakatanggap ka na ba ng love letter sa buhay?
0: Ayun. Pastor, alam mo, masarap ang makatanggap ng love letter. Mga kabataan, ano? Kayo'y umamin. Oh, sa mga nanay at tatay na rin yan. Ngayon kasi, Pastor Jeter, chat na lang at saka email na lang. Or punti na nga ang email, ano? May Telegram na, meron ng Messenger. Noon, talagang love letter at talagang ang saya-sayang basahin ng love letter. Nasubukan mo na bang nakatanggap, Pastor?
1: Oo, naalala ko, Pastor Ross, yung tinatawag na love letter. Noong ako'y may isang girlfriend po, ay talagang first time nakatanggap ako ng love letter. Linalagay ko talaga doon sa bed ko. Aaga, tinitingnan ko. Paggabi, tinitingnan ko. At saka nagkaka-inspire po, Pastor Ross, yung love letter talaga. Hindi, not because na yung love letter itself, but the one who gave the love letter.
0: Amen. Tama yon, mga kapatid. Ano? Kasi pag may love letter, minsan memorize mo na nga, pati tuldok at kuwit eh. Kaso, binabasa mong patuloy yon kahit memorize mo na kasi mahal mo yung nagbigay.
1: Wow.
0: Okay? Dahil in love ka sa nagbigay, kaya mo binabasa. So, ganun din po, mga kapatid. Matapos nating malaman ang pag-ibig ng Diyos sa nakaraan nating pag-aaral, ngayon ay pag-aralan natin kung paano tayong mai-inlove lalo sa Kanya sa pamamagitan ng love letter o ng kasulatan, banal na kasulatan ng Biblia na Kanyang ibinibigay sa sangkatauhan.
1: Wow, maraming salamat, Pastor Ross. Sa tingin mo, Pastor Ross, ano ba yung love letter ng Panginoon? Paano ba ito nagiging effect sa buhay mo? Or what do you say, what kind of... your direction,
0: impact niya
1: sa love letter, yung love letter mo.
0: Alam mo, Pastor Jeter, sa buhay ko ha, itong sulat, itong banal na kasulatan, itong Biblia ng na ibinigay ng Panginoon sa atin, ay nagbibigay ng kasagutan sa aking mga personal na katanungan. Halimbawa, kasi tayo, mga pastor tayo, laging naililipat, nabibigyan ng iba't ibang mga posisyon sa trabaho. Minsan alam nyo, sa tuwing ako'y dumarating sa puntong hindi ko alam kung tatanggapin ko ba o lilipat ba ako, ay binabasa ko lang ang banal na kasulatan directly, Pastor Jeter. Ilang beses ko nang nababasa.
1: Wow.
0: Na nagsasabi sa akin, matagal ka nang nag-steady dyan, lumipat ka na.
1: Mm-hmm.
0: Minsan may mga taong, syempre tayo po ay may mga minsan nasasaktan tayo.
1: Wow.
0: Minsan tayo ay nasa pagsasalitaan ng masakit sa ating damdamin.
1: Mm.
0: Pag binasa ko yung Biblia, sabi sa akin, ipanalangin mo, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Directly.
1: Wow.
0: Na nababasa ko sa mga oras. Sa mga oras ha, na kailangan ko siyang marinig, nababasa ko siya sa Biblia. Personally, that's why ako'y naniniwala na ang Biblia ay sulat talaga personal ng Panginoon sa atin.
1: Wow, amen.
0: Sa iyo, Pastor Jeter.
1: Maraming salamat, Pastor Ross. Alam mo, nung naaral ako, nung marami tayong trabaho, marami akong mga responsibilities, marami akong ginagawa, ay minsan nauubos na yung panahon ko at nasasaktan ako. At you know, yung ginagawa ko, mga kapatid, ay talagang binibuksan ko lang yung banal na kasulatan at ito po yung tagapagtanggol ko sa buhay ko. Especially when I read the Bible, nakikita po, mga kapatid, kapag ikaw ay maraming mga problema sa buhay at marami kang mga kaaway, ang banal na kasulatan sa buhay ko, ito lang yung binabasa ko. Ito po ang tagapagtanggol ko, Pastor Ross, yung banal na kasulatan.
0: Ha, baka kayo po yung nag-iisip na palaaway si Pastor Jeter, ha? Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Kundi sa tuwing siya po ay, may mga hindi naiintindihan o hindi nagkakaintindihan. Alam niyo po, itong Biblia, nagpa-pacify po ito ng ating mga emosyon. Ganun po katindi ito, kasi ito po yung buhay. Ano po? That's why mapag-aaralan natin mamaya na ang Biblia po ay buhay na naglalakbay kasama po natin.
1: Oh, amen, Pastor Ross. So, Pastor Ross, ano po ang Biblia sa iyo?
0: Ang Biblia, ayon, nanggaling po yan sa Gregong salita na ta Biblia or Biblia. Mm-hmm. Nang ibig sabihin ay small books or books. Mm-hmm. Maraming mga libro. Kaya po ang Biblia, kung inyo pong titignan ito, ito po ay composed of 66 books. Ano po? Na-divide po siya sa Old Testament at saka sa New Testament. Ang Old Testament ay meron pong 39, samantalang ang New ay meron siyang 27 na mga libro, kaya ito'y tinawag na 66 books. Ito po'y sinulat sa loob ng 1,600 years. Okay. Nang sa iba't ibang ano po, kontinente ng mahigit 40 mga authors from different walks of life. Wow. May hari, mayroong pastol, may manging isda, may maniningil ng buwis, may doktor, may prosecutor. So iba-iba po ang mga author. So balit ito po ay nagbibigay ng inspirasyon sa bawat bumabasa. So, mga kapatid, kung ating titignan po dito sa 2 Timoteo 3, Pastor, pakibasa mo nga, 3:16-17.
1: Basahin ko po, mga kapatid. Sabi niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakikinabang sa turo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pag-uugali ng katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na natuto sa lahat ng mabubuting gawa.
0: So, nakangahulugan ito, Pastor, na ang Biblia pala ay ano po, kinasihan.
1: Mm.
0: Kinasihan ng Diyos. Ang Gregong ginamit dito ay chopnestos. Mm-hmm. Ano, mga kapatid? Na ang ibig sabihin ay hininga ng Diyos.
1: Oh, wow.
0: Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag hininga ng Diyos, ibig sabihin merong direktang influensya ang Panginoon sa banal na kasulatan. Sa kanya nang galing, hininga niya ito. Ibig sabihin, salita niya na ito na ibinigay niya sa tao, na isinulat ng tao upang ating maunawaan.
1: So it means, Pastor Ross, ito pala yung Biblia ay pinatuyan na ng talagang ito ng bawat bahagi ay mahalaga at may awtoridad mula sa Diyos. Layunin itong ihanda sa bawat mabubuting gawa at tulungan tayong mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Naalala ko, Pastor Ross, yung kaibigan ko na lawyer.
0: Mm.
1: Mayroon silang tinatawag na, mayroon tayong tinatawag na Philippine Constitution. Ito pala yung Philippine Constitution. Ito po yung basyanan ng saligang batas ng Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: So the Bible is the constitution of heaven also. Mm-hmm. Pastor Ross.
0: Yan, nakakatuwa, no? So, kung sinabi natin konstitusyon, naalala natin yung 1987 Constitution, Pastor,
1: tama,
0: ano?
1: Tama,
0: oh. Pinamememorize sa atin yan sa kolehiyo. Oh. May preamble. We, the Filipino, the Filipino people, ano? Yeah. So, mga kaibigan at mga kapatid, ganun din po ang Biblia, no? Ito daw po yung konstitusyon, no, basihan ng government, pamahalaan ng ating Panginoon.
1: Amen.
0: Ay kaya kailangan din po natin itong, ano po, basahin at pag-aralan po talaga upang magbigay gabay sa ating buhay. At again, ito po ay hindi lamang batas nagpaparusa. Ito po ay love letter ng Panginoon upang mapabuti ang ating mga buhay.
1: Wow, amen. Isipin nilang isang eskultor na binuo ng isang hilaw na bato at ginagawang isang magandang estatwa, Pastor Ross. At ang bisyo ng kasanayan ng artistang naglalagay ng hugis at layunan sa bato, gayon din ang Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay ng buhay sa mga salita ng kasulatan. Yan po pala ang effect ng Biblia.
0: Gusto ko po yung pananagalog ng mga Ilonggo, ano po, na ating mga kasamahan. Hilaw na bato. Ayan. So, mga kapatid, ibig sabihin, ito po ay ano, walang design. Ito po ay raw, material lamang. Pero yung iskultor, mga kapatid, inuukit niya po iyan, ano? Inuukit niya ng maganda hanggang sa lumabas po itong napakaganda. At nandoon yung kanyang ano, yung image ng iskultor, nandoon talaga, Pastor.
1: Wow.
0: Ano? Yung skill ng iskultor, lumalabas sa kanyang ginawang imahe.
1: Wow,
0: so, ganun din daw po yung Biblia. Yung image ng ating Panginoong tagapaglikha natin, naririto sa kanyang banal na kasulatan. Kaya pag binasa natin ito, nakikilala natin siya, mga kapatid.
1: Wow.
0: At ang sabi dito ay ano po, mapapakinabangan natin ang salita ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat, Pastor Ross. Nakikita natin, mga kapatid, mga kaibigan. So, Pastor Ross, bakit natin dapat paniniwalaan ang banal na kasulatan?
0: Magandang tanong yan, Pastor, ano? Bakit natin kailangan paniwalaan ang Biblia? Alam nyo, may nagtanong sa akin yan eh.
1: Yeah.
0: Sabi niya, Pastor, bakit mo paniniwalaan ang Biblia? Eh, sinulat lang ng tao.
1: Oo nga. Maraming nagtanong.
0: Eh, may narinig din akong sagot, pero hindi ko sinagot. Ang sabi niya, buti nga tao ang nagsulat eh. Kung mga hayop ang nagsulat niya, nandiyan din natin lalong naintindihan. Ayan po ay piliso pong mga kasagutan. Pero ito po yung tinasabi natin. Basahin nga natin, Pastor, sa 2 Pedro 1:20 hanggang 21.
1: Basahin natin mga kapatid. Alamin mo na ito na walang propesiya sa kasulatan at pinapaliwanag ng sarili. Sapagkat hindi sa kaluuban ng taong dumating ang propesiya noong una, kundi ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita na pinapatumbayan ng Espiritu Santo.
2: Maganda pala, Pastor Ross.
0: So, Pastor, ganito yan kasi. Ang Biblia daw ay sinulat ng mga taong kinasihan.
1: Mm-hmm.
0: Yung word na kinasihan, ang ginamit dyan ay phero. Ano, sa Greek. Nang ibig sabihin pala niyan ay pinatnubayan sila ng Diyos. Inilipat. Ang word dyan ay inilipat. Parang barko, Pastor eh.
1: Mm-hmm.
0: Na alam mo yung barko, pagka yung hangin, kung pupunta ka sa kung saang lugar man, ililipat mo yung iyong tinatawag nating sail, ano?
1: Mm-hmm.
0: At doon ka pupuntahin ng hangin, itutulak ka. Ganun din po, ang banal na spirito, ang siyang nagkasi sa kanila, ang siyang nagbigay ng ano, ng karunungan. Kasi ganito yan mga kapatid eh, hindi natin maiintindihan ang lingwahe ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga ba ang kaligtasan ng tao, laging may human at saka merong divine eh. Naalala niyo mga kapatid, nung si Kristo, pinag-aralan natin nung nakaraan, na si Kristo napako sa cross, namatay, pero nagkatawang tao muna siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi mamamatay ang isang Diyos. Paano mamamatay i-Diyos siya? So he cannot die, mga kapatid. Kaya nagkatawang tao. Ganon din po ang salita ng Diyos. Ano po? Salita ito ng Diyos, pero isinulat sa lingwahe ng tao para maintindihan natin. So, kailangan natin siyang paniwalaan pa rin, bagaman sinulat ng tao, kasi ang Diyos ang nagpasulat. Gumamit lang siya ng secretary.
1: Oh,
0: katulad sa barangay, pala. Sa barangay hall ninyo, yung kapitan, may sasabihin siya sa sekretaryo.
1: Mm-hmm.
0: Yung sekretaryo, isusulat niya. Hindi pwedeng iba yung ilagay niya doon.
1: Mm,
0: mapapagalitan siya. Ganon din po ang banal na kasulatan.
1: Mm. So, Pastor Ross, pinagtibay pala ng banal na kasulatan na ito po yung Biblia ay talagang may katotohanan, ay talagang mula sa Diyos.
0: Mm.
1: So pag mulang ito, sis, hindi maapektuhan ang kanilang opinion, kasi tao sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Opinion at saka kanilang pagkiling ng tao, kasi they are inspired by the Holy Spirit.
0: Amen.
1: Yun pala yung pinag-ibay ng Panginoon, mga kapatid.
0: So bagaman sinulat nila ito,
1: mm-hmm,
0: pero yung kanilang haka-haka, kuro-kuro at opinion tulad ng iyong sinasabi,
1: mm-hmm,
0: ay hindi nila pwedeng ilagay doon. Dapat yung sinasabi ng Panginoon ang kanilang isulat. Kaya ito po ay inspired. Pinasulat lang sa lingwahe ng tao. The message is unfallen.
1: Mm-hmm.
0: Only the language.
1: Oh.
0: Yung lingwahe lang ng tao.
1: That's why it's really right talaga na masabi natin mga kapatid na yung banal na kasulatan is really perfect from the Lord.
0: Mm.
1: Yung inspiration ng galing sa Panginoon.
0: Kaya nga ito'y perpekto mga kapatid at kailangang basahin upang gawin din tayong sakdal at perpekto.
1: Wow,
0: mapapakinabangan talaga siya eh.
1: Ganda pala, Pastor. So, parang itong isipin mo isang, alam mo, nung first time ako nag-ride ng barko papunta ng Manila, that was the year, I think, 2024 at 2003 during the time. Noong una, may isang barko, no? Naglalayag sa dagat at hangin ang nagpagalaw sa barko.
0: Mm.
1: So yun pala yung parang ganun yung inspiration ng Juan. Hindi po yung barko ang lumalakad, pero yung hangin pala yung
0: nagtutulak. Tulad nung sinasabi natin kanina. Eh, saan natin ito magagamit? Bakit natin ito babasahin? Eh, sinasabi po dito mga kapatid, napapakinabangan una sa pagtuturo.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Paano natin ituturo ang tama? Kasi, mga kapatid, madaling magturo kung alam mo yung ituturo mo.
1: Hmm, tama.
0: Diba? Eh kung hindi mo alam, hindi, ikaw nga hindi natuturo. So, ang sabi ng banal na kasulatan, so ito ha, ang Biblia, pag binasa mo, ay tuturuan ka niya ng tama sa pagtuturo. Sa ano? Sa pagsaway. Yun ang ibig sabihin ng pagsaway. Halimbawa, merong gumagawa ng hindi tama dahil alam mo yung Biblia, tuturuan mo siya, masasaway siya. Ibig sabihin, pahihintuin sa maling ginawa. Pangatlo, sa pagtutuwid.
1: Mm-hmm.
0: Anong ibig sabihin sa pagtutuwid? Ngayon, sinabihan mo siya, mali yan ha? Mali yung ginagawa mo. Ano yung gagawin ko dapat? Makukuha yan sa Biblia. Yung pagtutuwid, mga kapatid, ay matapos mong sabihin mali yung ginagawa, ano dapat ang gawin? Yun ang pagtutuwid. Para saan? Para sa katwiran, upang ang tao, ang sabi niya, ng Diyos ay maging ganap at matuto sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya wow, napakahalaga. O mga magulang, ipasayaan natin ang ating mga anak magbasa ng Biblia upang matuto sa mabubuting gawa.
1: Wow, napakaganda po, Pastor Ross, yung explanation mo po. Ay talagang yung ating tagapakinig ay talagang na-inspire ngayon, no? Kasi yung inspiration na sinasalita mo ay galing sa Panginoon. So ano, amen, po yung layunin ng Biblia po, Pastor Ross?
0: Yeah. Anong goal? Ano ba yung layunin ng Biblia sa buhay natin? Mm-hmm. Basahin nga natin, Pastor, sa Juan 20 versikulo 31.
1: Okay po, basahin po natin, mga kapatid. Sabi niya, ngunit ang mga bagay na ito ay isinulat upang kayo'y maniniwala na si Jesucristo ang anak ng Diyos, at upang sa pamagitan ng pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan.
0: Wow! Napakalinaw pala, Pastor. Ano po, sa ating binasa, na ang Biblia ay hindi lang para gawin tayong marunong, para alam natin yung tama. Ang goal pala talaga niya ay upang ituro tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kanino? Kay Kristo, kay Jesus. To introduce Jesus in our lives. Kaya nga dito sa Juan 5, di ba po? Sinasabi diyan na basahin natin, Pastor, ha? Kasi gustong-gusto ko. Gustong-gusto kong sabihin sa lahat, mga kapatid, na minsan parang binabasa natin ng Biblia para matuto tayo, may maisagot tayo sa mga tanong o pag nakipagdebate, or baka may alam lang din tayo sa Biblia. Yeah. Pero ano po ang sinasabi dito sa 39 ng Juan 5? Sabi niya, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Sabi niya, kayong mga Pariseo, minememorize nga nila ito, Pastor, eh.
1: Oh, ganda pa.
0: Memorize nila ito, maging mga tuldok at kuwit. Iniisip kasi nila, tapag na-memorize nila, nasunod nila, ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Uh-huh. Pero sabi ni Jesus, mali. Hindi yan yung magandang goal yan. Maganda yan na pinag-aaralan mo. Pero yung purpose ay ano? Kaya sabi niya dito, at iyon, sabi niya, nabuhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Dapat pala, ang unang mangyari sa pagbabasa mo ng Biblia ay makilala mo si Kristo.
1: Wow.
0: Hindi para magkaroon ka ng talino, malaman mo yung tama't mali, bagaman kasama yan. Pero ang pinakamahalaga pala ay yung makilala mo si Kristo.
1: Amen. Praise the Lord, Pastor Ross. Kung titingnan mo, Pastor, based sa sinabi mo kanina, alam mo yung mga kapatid, yung Biblia, hindi lang po ito ay makikita natin yung history. Kasi maraming mga scientists or mga historical people, they are basing upon their study sa Bible. Tama yun. Pero alam mo, Pastor Ross, mga kapatid, ang pinaka the best na mabigay ng banal na kasulatan sa atin, ito po ang sinabi niya kanina, pagtuturo kay Kristo.
0: At ang banal na kasulatan, mga kapatid, ha, tandaan po natin, lagi niyang ituturo ang ating Panginoon. Sa Old Testament, makikita natin na itinuturo pa lang, sa Genesis pa lang, Genesis 3:15, yung proto-evangelion, kung sabihin, yung unang gospel, mga kapatid, ayan, itinuturo na si Kristo ay darating, mga kapatid, upang tayo po ay kanyang tubusin. At makikita natin ang mga propesiya hanggang sa Malakay, tumuturo ito kay Kristo. Ngayon, dito sa Matthew, Mark, Luke, and John, ito yung tinatawag nating synoptic gospel.
1: Mm-hmm.
0: Oh, magandang pabalita. Ano po ito? Tungkol sa buhay, kapagkakasilang, sa ministeryo at sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang pagkabuhay na magmuli. So, patungkol lahat ito sa ating ano, sa Acts, mga kapatid, tungkol naman to sa iglesia, kung paano nila ipinangaral tong Kristong nakasama nila.
1: Wow,
0: ganon din sa Roma. Hanggang makarating ka, mga kapatid, sa Apokalipsis, muli niyang itinuturo ang pagbabalik ng ating Panginoon at mga propesiya. So, ano po ang tinutukoy ng Biblia? The Bible is talking about God.
1: Wow, praise the Lord, Pastor Ross. So, it means, brothers and sisters, mga kapatid, parang yung Bible pala, Pastor Ross, ay parang siyang mapa. Na tinuturo tayo kung ano yung destination natin. Oh, napakaganda po.
0: And speaking of mapa, Pastor, alam mo, may ano akong kwento, yung isang tatay daw.
1: Oh,
0: mayroon isang tatay. Ang sabi daw ng anak niya, anak, sabi ng anak niya, tay, laro tayo.
1: Yeah.
0: Laro talaga, pitong taon pa lang. Alam nyo, meron akong anak, magpipitong taon din. Ay, talagang gusto niyang maglaro kami. Ano? Ganun talaga . Ayan, sabi ng misis ko naman, kamukha mo naman, kaya maglaro na lang talaga kayo. Ayan. So, mga kapatid, so tingnan nyo ha, ang sabi naman ng tatay, ay anak, busy pa ako. Ay maglaro ka muna mag-isa. After 1 hour, anak, maglalaro tayo.
1: Wow.
0: Wala pang isang minuto, bumalik yung anak, sabi niya, tay, laro na talaga tayo, boring ako. Ano ba yung ginawa daw ng tatay? Kumuha ng mapa.
1: Oh.
0: pinagpupunit-punit daw niya itong mapa. Tapos binigay niya sa kanyang anak.
1: Oh, wow.
0: Sabi niya, anak, oh, ayan, buuin mo yan. Ha? Pag nabuo mo yan, ay, ano, lalaro na tayo.
1: Wow, maganda
0: iniisip,
1: yan.
0: Iniisip ng tatay, pastor, na matatapos ang maghapon, hindi matatapos yung mapang yun kasi 7 taon, walang alam sa geography. Ayan. Alam niyo, mga kapatid, after few minutes, bumalik yung anak, buo na daw.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, tayo, buo na. Sabi nung tatay, genius yata itong anak ko, ha. Eh, paano mo na buo? May tumulong ba sa'yo? Wala, sabi niya. Na-discovery ko, tay, na sa likod ng mapa, ay picture ng tao.
1: Oh, wow.
0: Picture ng tao. Sabi niya, binuo ko yung picture ng tao, tapos nung itinaub ko, nabuo ko na rin yung mapa.
1: Wow.
0: Mga kapatid, ang tulad ng nabanggit kanina ni Pastor, mapa na nagbibigay direksyon, mapa rin po ito na idinadirect tayo kay Jesus. Wow. Saan mo man basahin ang Biblia, saang kapitulo man yan, tandaan po natin, ito ay dapat nagtuturo sa ating Panginoong Jesus.
1: Wow, praise the Lord, Pastor Ross. Ay, napakaganda po, mga kapatid, ang explanation. Pero, Pastor Ross, paano po naka-apekto ang Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa'yo, paano naka-apekto yan?
0: Yan. Ang ganda, ano po? Gustong-gusto ko talaga yung pananagalog ni Pastor, ano? Paano ba nakaka-apekto ang Biblia? Paano nagkakaroon ng influensya ang Biblia sa ating buhay sa araw-araw? Amen. Mga kapatid, basahin nga natin, Pastor Jeter, sa Awit 119 verse 105.
1: Basahin ko po, mga kapatid, ang sinabi ni Pastor Rose sa Awit 119 verse 105. Sabi niya po, sabi niya dito, ang iyong salita ay isang ilaw sa aking mga paa at isang ilaw sa aking landas. So, wow, napakaganda na verse po, Pastor Rose.
0: Sabi niya, ang salita ng Diyos ay ilaw daw po, liwanag sa ating sa landas natin at ilaw sa ating mga paa. Anong ibig sabihin po nito? Ang mundo po kasi ay napakadilim, mga kapatid. Hindi natin malaman na yung tama eh. Ano po?
1: Tama.
0: May mga lugar na yung pagsusugal ay talagang pinagbabawal. May mga lugar na pwede.
1: Oh.
0: Sa amin pa lang, bawal na bawal ang plastic.
1: Oy.
0: Paggamit sa palengke kaysa iba, pwede. So, ano ba talaga yung tama? Alam natin, alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, sa mga, may mga lugar na pwede ang mag-asawa ng marami. Pero tayo mga Kristiyano, syempre, isa lang, di ba? Isa lang dapat kasi isang Eva ang nilikha para sa isang Adan. So, isa lang talaga. Pero sa iba ay pwede. So, ano ba talaga yung tama? Pag hindi na natin maunawaan, mga kapatid, tandaan natin, ang Biblia ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundong ito.
1: Wow, so pinagtibay pala ito, Pastor Ross, na ang banal na kasulatan, yung Biblia, ay nagbibigay ng direksyon sa araw-araw sa buhay ng tao. So mga kapatid, pag mayroon kayong mga problema dyan, at saka wala kayong direksyon, just go to the Bible and read. So, Pastor Ross, ano ba kayang experience ng buhay mo ngayon, especially sa nagbibigay ng landas yung Biblia sa puso mo ngayon?
0: Yan, nakakatuwa, no? So, paano ba, mga kapatid, sa ating buhay, paano bang ang Biblia ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga landas? May mga decisions tayo na ang hirap gawin. Okay? O, mga estudyante, halimbawa, anong kurso ang iyong kukunin?
1: Mm-hmm.
0: Doon pa lang eh. Kung ang Biblia ang iyong pagbabasihan, ay tuturuan ka din niya eh kung ano yung mga dapat mong gawin. Hindi lang psychological test minsan, ano po. Maganda yon, may mga itetest ka kung ano talaga yung gusto mo. Pero ano ba yung gusto ng Panginoon para sa iyo? Ayan, bibigyan kanya ng liwanag, okay? Halimbawa na lang sa pag-aasawa. Mm-hmm. Sino ba ang dapat mapangasawa? Yun bang pogi, medyo pogi, or napaka-pogi? Yung bang malapit sa... So, you see, the Bible will guide us. Ito po ay nagbibigay sa atin ng direction, ng ilaw. Ibig sabihin ng ilaw, mga kapatid, ay ano eh, ay basbas. Nung unang panahon, Pastor, alam mo, kaya sinulat ni David ito na liwanag o lampara, the word lampara. Na lampara ay kung katawan sa

0: tinignan niya, ay meron daw isang ahas na napakalaki. Mm-hmm. Ayun na pala yung tutuklaw sana sa kanya. Oh. Buti nakita niya.
1: Mabuti lang may lampara.
0: May lampara. Wow. So ito po ay nagbibigay ng kaliwanagan sa hindi natin maintindihang mga sitwasyon. Sabihin, sa madilim na landasin natin, nagbibigay po ito sa atin ng gabay.
1: Tama.
0: Upang, ano bang nakakatakot sa dilim, Pastor? Di ba? Oh. Kapag nasa dilim ka, hindi naman tayo natatakot sa multo. Kundi natatakot tayo kasi, baka matipalok.
1: Matipalok tayo.
0: Baka tayo'y madapa.
1: Madapa.
0: May maapakan tayong nakakasakit. Kasi madilim eh.
1: Madilim.
0: Madilim, hindi natin alam eh. Sa mundong ito na madilim, baka masaktan tayo o makasakit tayo. Maganda na meron tayong guide. Ang banal na kasunatan.
1: Tama. At saka yung pinaka-best mga kapatid, ang lampara, yung Biblia, ay talagang direction talaga.
0: Mm.
1: Patungo sa yung kung saan ka pupunta. So, Pastor Ross, yun po yung sinasabi mo na layunin ng Biblia. So, sa buhay mo ngayon, alam ko, you are still young, mm-hmm. you are a pastor, and you are a worker of God.
0: Mm.
1: So, paano yung Biblia nagbago sa buhay mo?
0: Ay, napakaganda, no? Alam nyo, may mga times talaga, Pastor, na pagka sa tuwing umaga, ito na siguro dapat nasa DNA natin to, naka-insert na sa sistema ito. Na sa tuwing umaga, anong una nating tinitigan, 'di ba? Mga cellphones, kung may Messenger, kung may mga messages tayo. Pero ang sabi niya ay napakahalaga na itabi mo muna yung cellphone, huwag mo munang hawakan.
1: Amen.
0: Hawakan mo muna yung Biblia mo at magbasa ka muna, tanungin mo muna ang Panginoon. Anong mensahe mo sa akin ngayon? Yeah. Alam niyo, meron akong isang magaling na author ang sabi niya, hindi ako lalabas ng bahay unless alam kong may mensahe ang Panginoon sa pinagbababasa ko sa Biblia. Ang sabi nga ni Theodore Roosevelt, yung presidente natin noong World War I sa US, feeling ko tuloy, US citizen tayo, Pastor.
1: Oo, malapit na. Di ba punta ka
0: doon? Okay. So, Pastor, alam niyo, ang sabi dito ay ni Theodore Roosevelt, sabi niya, a thorough knowledge of the Bible is more than a college education.
1: Wow, ang ganda ng statement.
0: Ang matinding kaalaman, ang mayamang kaalaman sa Biblia, ay higit pa daw po ito sa pag-aaral ng kolehiyo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ako, pag ako may mga nakikita, mga elders sa church, mga talagang mahilig sa Biblia, mga kapatid, kung gusto niyo pong matuto talaga, lapitan ninyo yung mga talagang mahihilig magbasa ng Biblia at marami kayong matututunan sa kanila. Pastor, sa aking personal na buhay, palagay ko, Biblia nagpapatalino talaga. Nagpapatalino talaga ang Biblia.
1: Wow. Mm-hmm. So, maganda po, Pastor Ross, yung sinasabi mo ay nakasulat pala sa banal na kasulatan.
0: Mm-hmm.
1: Basahin ko po dito sa Roma chapter 12 verse 2. Yung sinabi niya kanina, at huwag kayong magpakasunod sa takbo ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at lubos na kalooban ng Diyos.
0: Wow. Amen! Nakakatuwa, no? Ang sabi niya ay ano daw po? Tayo daw po, ang Biblia ay nagbibigay sa atin sa mundong ito kasi sabi nga natin kanina ay maraming may kadiliman. Kundi daw tayo ay magbasa ng Biblia at tayo daw po ay babaguhin nito. Ang sabi niya itong upang matpatunayan ninyo kung ano ang mabuti. Okay? At kalugod-lugod at lubos. Ang tindi nitong mga binabanggit dito. Unahin natin, Pastor, Ang sabi niya dito, magkaroon tayo ng renewing of the mind. O baguhin ang ating kaisipan. Ano bang ibig sabihin ng renewing of the mind? Pag nagkaroon ka ng renewal, halimbawa, yung license mo, magpapaso na, magre-renew ka, mapapabago, magiging bago ang epekto nito, tatagal ulit at magagamit mo ulit kasi hindi siya expired. So, ganun din daw po pala ang banal na kasulatan, mga kapatid. Nagkakaroon ng renewal of the mind. What is this renewal of the mind? Nare-reset.
1: Mm-hmm.
0: Nare-reset yung data. Nare-reset yung ating utak, mga kapatid. May mga addictions tayo. May mga masasamang gawa tayo na in-embrace natin. Darling sin ang tawag dito, Pastor. Niyayakap natin sila. Ang sabi niya dito ay, di ngayon, tanggalin natin ito. Paano? Paano natin matatanggal yung mga ugaling nakasanayan na, yung mga masasamang gawi na talagang nayakap na at tumubo na sa ating pagkatao? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, pag binasa natin ang Biblia, i-re-reset niya yung ating kaisipan at babaguhin tayo.
1: Wow, napakaganda po, Pastor Ross, no? So ito pala yung tinatawag na, yung salita ng Griego, yung metamorphosis.

0: metamorpho. Grabe pala ito, Pastor Ross, na yung Griego na salita na metamorpho, it means magbago. Mm-hmm. Bakit po ito tinatawag, Pastor Ross, na magbago? Bakit yung, kailangan baguhin talaga?
1: Alam mo yung word na metamorphosis, ano po, metamorpho, nandiyan, yeah, kaya nga lang, yung meta, yung change, mga kapatid, ano? Kung ating titingnan, ito yung ginagamit sa mga butterfly. Di ba yung paru-paro?
0: Mm-hmm.
1: Bago yan naging paru-paro, isa muna yung ano, caterpillar, wood, ano? Tapos naging cocoon, tapos naging pupa. Bakit po? Kasi kailangan yung pagbabago nila, ay katulad ng isang ahas naman, pag nagbago yung kanya, di ba, nagbabago din yung ulupong. Yan,
0: oo,
1: ano?
0: Oo, oo.
1: Pero, ganun pa rin yung itsura, kumintab lang. Oo. Pero yun pa rin. Okay? Itong caterpillar, ito talaga yung metamorphosis.
0: Mm-hmm.
1: Nagsisimula kasi ang tunay na pagbabago, ang sabi niya ay, sa loob patungo sa labas.
0: Oh.
1: Alright? So pag binasa mo ang Biblia, nalalaman mo yung mga prinsipyong tama, yung prinsipyong mali na kailangang iwasan, ang pagbabago mo ay hindi mula external, kundi mula internal, mula sa iyong puso, mula sa iyong kaisipan, nalinawan ka ng tama eh. So magmumula sa loob yung pagbabago, patungo sa labas. Yan po yung tinatawag nating metamorphosis. Gusto kong basahin ang sinabi ni Mrs. White,
0: sige,
1: Pastor, ha?
0: Sige, basahin.
1: Sabi niya, the Bible is God's instrument of reformation.
0: Wow.
1: Transforming the life and character of those who are open to its influence. Kung bukas lang tayo sa influensya ng banal na kasulatan, tunay na magiging matindi ang kanyang impact na dadalhin sa ating buhay.
0: Yeah, Pastor Ross, mayroon akong naalala sa tinatawag mo ito ng metamorpho.
1: Mm-hmm.
0: Balik mo ako doon. Kasi para akong, para din tayong uod na nagiging paru-paro.
1: Mm-hmm.
0: Kasi noon, mga kapatid, sa buhay ko, ay talagang sabi ng aking nanay, you are uod.
1: Mm-hmm.
0: Naging uod daw ako kasi parang unti-unti, binapatay ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi talagang marami akong ginawa na mga hindi maganda. At ang yung nanay ko ay na mayroon na siyang illness na goiter kasi pasaway ako talaga.
1: Mm.
0: Nang nanalangin siya, Panginoon, maawa ka, baguhin mo yung anak ko kasi mahal na mahal ko siya. Alam mo ang nangyari, from uod naging paru-paro sa pamagitan ng prayer at binago ako ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So Pastor Ross, ay talaga yung pagbabago pala ng tao ay hindi ito makukuha pag wala ang Panginoon.
1: Amen. Amen.
0: Ang Panginoon.
1: Praise God, Pastor.
0: So, sa iyo, Pastor Ross, ganun yung buhay mo ay talagang noon paru-paro ka na talaga?
1: Butterfly, ano? So, mga kapatid, lahat naman tayo may mga kahinaan. Naman tayo ay dumaan sa... Ay, hindi ko alam kung... Hindi naman sigurong lahat kasi yung iba talagang sobrang bait na. Nanganak, ano, Pastor Jetta. Pero may mga kahinaan po tayo na kailangan natin ng Biblia na siyang magpalakas po sa ating araw-araw na spiritual na pamumuhay.
0: Wow, salamat, Pastor Ross. So ano yung papel, Pastor Ross, ng Biblia na nagpapalakas sa iyo sa araw-araw mong laban sa
1: kaaway? Yeah, kasi tinutukoy nito, Pastor, na ang mga Kristiyano sa mundong ito ay laging nakikipagpunyagi sa kaaway. Okay? Kaya nga ba hindi komportable kung tayo ay totoong Kristiyano? Hindi talaga komportable ang mundong ito. Kasi nandito, ang prinsipyo ng mundong ito ay ang kaaway na si Satanas. Siya po ang, sa ngayon, ano po, siya po ang nagiging prinsipyo nito at siyang nangunguna. Kaya nga maraming kasamaan. Tingnan nyo sa mga radio, tingnan nyo sa internet. Maya't maya, ano po, pagkamakasarili, kamatayan, disgrasya, kung ano-anong mga dilubyo ang nangyayari. Kasi nga, siya ang naghahari muna sa mundong ito pansamantala. Ngayon, bilang isang Kristiyano, tayo po'y nakikipagpunyagi. Mm-hmm. Eh anong sinasabi ng mga banal na kasulatan? Dito sa Epeso 6, Pastor, pakibasa ha? Epeso 6:17.
0: Salamat, Pastor. Basahin ko po, mga kapatid, para maintindihan natin itong Epeso chapter 6 verse 17. Sabi niya dito, at kunin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu. Nang siyang salita ng Diyos. Wow, napakaganda, Pastor.
1: Maganda, Pastor, ha? Ang sabi niya dyan ay, ang tabak daw po na ay salita ng Diyos. So, ito palang salita ng Diyos, itong Biblia, tinutukoy po itong espada.
0: Uh-huh.
1: Yung armor of faith po bang tinutukoy dito? Alam nyo, ganito ang istorya niyan, Pastor. Si Pablo nandoon sa kulungan. Sabantalang nandoon siya sa kulungan, ay ayaw niyang manghina ang kanyang pananampalataya. So, nakita daw niya yung isang kawal. yung isang sundalo na taga-bantay. Kaya na-inspire siya, kaya sinulatan niya mga taga-Epeso, ginamit po itong kawal. Mm-hmm. Ah, ang inyong helmet, baluti, ay ang inyong helmet ay ano, ay ilagay niyo yung salvation, helmet of salvation, kaligtasan. Ano ibig sabihin? Lagi niyong tatandaang niligtas na kayo ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Yan. At ang espada, ang sabi niya, nakita niya rin yung espada ng sundalo, ang espada natin ay ang banal na salita ng Diyos. Bakit po? Kasi sa tuwing tayo iniyayanig ni Satanas, Pastor, mm-hmm. sa tuwing tayo tinutukso ni Satanas, wow. sa tuwing tayo sinasabi ang hindi, totoo yan. Dapat manghina tayo, hindi. Kundi sasalagin natin ito, tayo po'y lalaban sa pamamagitan ng mga salita na ating nababasa dito. Yun ang ating sandata.
0: Maganda pala,
1: Pastor. Yung tabak, sandata iyon. Para hindi ka mawaglit, para hindi ka mapatay spiritually ni Satanas, kailangan may panlaban ka.
0: Wow.
1: Ang laban mo, ang banal na kasulatan, ang mga teksto na pag binanataan ka, hindi totoo ang pagbabalik ng Panginoon. Nasasabihin mo, tulad ng sinabi kay Noe. So, di ba? Na hindi sila naniwala, nagtawanan sila. Oh, Mateo 24, mula 31 hanggang 38, mga kapatid, yun ang gagamitin mo ngayon. Na silang lahat ay dinaluhong na, hindi nila alam. Ganun din ang nangyayari ngayon. So nakita mo, sa mga sitwasyong tayo ay kailangan manghina, ang Biblia ang nagpapalakas at ang ating sandata.
0: Wow! Naalala ko, Pastor Ross, kasi may na-mention ka na word na sandata o this is sword, right?
1: Mm-hmm.
0: Sandata o sword. Noong unang panahon, ay wala pa yung mga high-powered firearms na ginagamit ngayon. Yung ginagamit pala noon, yung sandata, yung sword. Yung kingdoms versus kingdoms at yung tinatawag na sikat sa Japan, yung sword of samurai.
1: Mm.
0: So makikita natin ito, Pastor Ross, na ito pala, importante pala, ang salita ng Panginoon ay parang sandata pala.
1: Okay.
0: So, Pastor Ross, paano mo ma-explain yan?
1: Yeah, nagiging sandata siya kasi sasalagin mo, iispadahin mo yung mga, kaya kailangan nagbabasa ka,
0: uh-huh.
1: na kailangan inaalam natin yung mga ibibigay sa atin ng kaawa. Halimbawa, we cannot figure it out. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Ah, nabasa mo sa Proverbio 3, versikulo 5 hanggang 6, I will direct your steps. O, di ba? Gagabayan kita. Oh, I'm too tired. Panginoon, pagod na ako. Ah, sinabi naman ng Mateo 11:28, I will give you rest. Come on to me. Di ba alam natin? Sinabi mo, Lord, imposible naman itong magawa. Pero sabi ng Lucas 18:27, all things are possible to him. At sasabihin mo, Lord, nobody loves me. O, nagsisinti tayo, iniwan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Parang wala nang naniniwala sa akin. God said in John 3:16, I love you. I love you. Kung saan-saan ka kasi umahanap ng pag-ibig eh. Ako lang naman yung tunay na umiibig. Yan yung kanyang sinabi. Pastor, sabi mo, I can't forgive myself.
0: Wow.
1: God said, I forgive you, don't worry. Ang sasabi mo, oh, it's not worth it. This Christian walk, it's not worth it. Sabi ng Romans 8:28, it will be worth it. Ang sabihin mo, Lord, kaya ko pa ba to? Hindi naman ako magtalino, hindi ako magaling. Ang sabi ng 1 Corinto 1:30, I will give you wisdom. Bibigyan kita ng karunungan. Ang sabihin mo, Lord, I'm afraid. Sasabihin ng Panginoon sa inyo sa 2 Timoteo 1:7, hindi ako ang nagbibigay ng katakatakatan, kundi ang binibigay ng Diyos ay lakas ng loob. At sabihin mo, Lord, I feel all alone. Panginoon, pakiramdam ko mag-isa lang ako. At sabihin na sa'yo ng Panginoon sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan magpakailanman.
0: Wow.
1: Yan, Pastor. Yan, kaya nagiging espada
0: ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Napakaganda. Para pala tayong sundalo.
1: Mm.
0: Para tayong sundalo, mga kapatid. Pag wala, kapag tayo ay sundalo, when we are a soldier and we don't have a sandata or para sa laban, ay talagang talo tayo. Kasi we are in the spiritual warfare, mga kapatid. So, Pastor Ross, paano natin pag-aaralan ang Biblia kapag effective talaga, epektibo yung banal na kasulatan sa ating buhay?
1: So, paano ba natin pinag-aaralan ang Biblia? Di, pag-aaralan natin ito ng maigi. Paano? Pabahay natin, Pastor, ha? Pakibasa, Pastor. 2 Timoteo 2, versikulo 15.
0: Okay, maganda po ito, mga kapatid. Makinig po tayo. Sabi, magpursigi upang iharap ang iyong sarili sa aprobado sa Diyos. isang manggagawa na hindi kailangan mapahiya na gumawa ng tama sa salita ng katotohanan.
1: Galing, ano? Diba? Ang sabi niya dyan ay magpursigi. Ha? Study to prove thyself. Ang sabi
0: wow,
1: niya sa inyo.
0: Ganda,
1: approve
0: ganda.
1: Unto God. Rightly dividing. So, you have to diligently, kailangang meron kang ano, pag nag-aral talaga, aral talaga. Ituon yung sarili, mga kapatid. Hindi yung, magbabasa ako one chapter a day para matapos ko yung Biblia sa loob ng ilang taon, dalawang taon, tatlong taon. Para lang matapos, masabing natapos ko ang Biblia, kaya ako magbabasa. Wrong. Ang sabi niya dito ay, pagpursigihan mo, diligently, ha? May marubdob na pusong pag-aralan ang bawat salita ng Diyos. Bago mangyari yan, of course, inihiling natin ang banal na Espiritu na siyang magbigay sa atin ng karunungan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi marami tayong hindi kayang ipaliwanag. Pagkatapos niyan ay buong puso nating pag-aralan.
0: Wow.
1: Bigyan ng oras, paglaanan, mga kapatid, bago po upang atin po itong maintindihan.
0: Wow, praise the Lord. Naalala ko, Pastor Ross, ng ministry ni Timoteo, nakasama niya si Paul.
1: Mm.
0: Ang sabi ni Paul sa kanya, Timoteo, you have to study and diligently and search the scriptures. Kasi yan ang laban mo. Yan ang parang bigbigay sa iyo para maunawaan mo talaga kung ano yung sinasabi ng banal ng madal na Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Yun pala yung Pastor Ross. Mm-hmm. Kahit nga si Paul, nagsabi siya sa kanyang assistant na si Timoteo. Pastor Ross, ano po yung masabi mo sa totoong word na tamang paghahati?
1: Parang, yeah.
0: Parang so, orthomeo.
1: Ito mga kapatid ay galing sa word na orthotomeo, nang ibig sabihin ay rightly dividing or tamang paghahati. Bakit? Mm. Kasi ang Biblia mga kapatid, nung isinulat po ito, ay walang ano ito noon, walang chapter noon, at wala itong mga verses, kapitulo, versikulo. Wala po noon ito. Ito lang po ay sinimulan ni Stephen Langton. Isa po si Stephen Langton na professor, isa po siyang scholar, na nilagyan po nila ng text at verse para hindi mahirap hanapin. Bakit? Tingnan mo, Pastor, ha? Itong libro pa lang ng Isaiah ay 25 meters scroll ito.
0: Oh, like that?
1: Kung wala itong division, ay di hindi mo, pagka may nabasa ka, paano mo hanapin ulit? Babalikan mo ulit, hanapin mo. 25 meters scroll yan. So anong ginawa? Nilagyan po ito ng text, pinaghati-hati sa mga verses and text. Kaya pag binasa natin ang Biblia, mga kapatid, yung mga text dyan ay hindi yan yung pagkakahati ng teksto, hindi po. Yan po ay nilagay lang para mas madali nating maunawaan. Anong gagawin dapat? Pag binasa natin ang Biblia, yung konteksto, Pastor, yung konteksto, ano yung pinag-uusapan? Kailangang buo yung ating kaisipan doon para we can rightly orthoteo, ano po, you can rightly divide the word of truth. Dapat
0: wow.
1: Tama yung iyong pagpapaliwanag. Hindi out of context, hindi the context, hindi misuse of the text, kundi ano po, contextual interpretation, kung ano yung sinasabi ng konteksto at ng teksto, kailangang maipaliwanag ng tama.
0: Wow, napaganda. Para pala itong naalala ko, mga kapatid, pagpatayo ng bahay, kailangan pala ng karpentero. Talaga yung pagsukat ng mga numero, kailangan nasa tama para yung bahay ay maganda talaga. Pag mayroong lindol, ay mahirapan ang lindol na mag-destroy sa bahay kasi nasa tama talaga. Parang ganun din yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. So, Pastor Ross, ano ang pinakahuling layunin ng Biblia?
1: Okay. Mga kapatid, ang Biblia ay napakaseryoso po nito sa ating kaligtasan. Kaya nga ba, ang sinasabi po dito sa Apokalipsis, gusto kong basahin, Pastor.
0: Sige po.
1: Dito sa Apokalipsis 22, ang talata po ay 18 hanggang 19, ay masusumpungan natin dito kung paanong napakahalaga na maunawaan natin ng husto ang Biblia. Ang sabi po dito sa 18, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Tingnan nyo ha. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Makatindi, Pastor, ha? So atin pong makikita na ito daw pong banal na kasulatan ay meron pong matinding impact kung tayo po ay nagdadagdag o nagbabawas. Sa huling kapanahunan, mga kapatid, atin pong masusumpungan ang ating mga sariling marahil ay madadagdagan ng pagkakasala o ng parusa o magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, napakatindi po nitong pag-aaral ng Biblia na ito. Kaya kailangan nating isa puso po talaga na huwag dagdagan, huwag bawasan, at lalo't higit, kailangan ay pag-aralan.
0: Amen. Napakaganda po, Pastor Ross. Mga kapatid, ang banal na kasulatan po dito ay talagang magbibigay ng kaligtasan sa buong katawan. Yan po, Pastor Ross. So, Pastor Ross, ano po yung tinatawag dito na pagpapahayag or pagpubukas?
1: Yan. Ang Biblia, mga kapatid, kung ating titingnan, ito yung salita ng Diyos, ito po yung tinawag ding revelation.
0: Mm-hmm.
1: Revelasyon ng ating Panginoon. Pag sinabi pong revelasyon ng Panginoon, ito po yung pagbubukas ng puso ng Diyos sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Right? Ulitin ko, ha? Ito yung pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili sa tao, sa pamamagitan ng pagpapakilala ng kanyang mga salita sa banal na kasulatang ito. So kung gusto mong malaman ang ninanais ng Diyos, kung gusto mong maintindihan ang plano ng Diyos personally sa iyong buhay at sa mundong ito, kailangan mong pag-aralan ang kanyang revelasyon. Ang Biblia ay tinatawag na ano po? Pagbubukas. Tinatawag na pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa sangkatauhan.
0: Mga kapatid, maraming salamat po. Kung ating titingnan, ang banal na kasulatan ay talagang magbibigay sa atin ng kaligtasan, way going to Jesus, way going to eternal life. So, Pastor Ross, sa yung pagbibigay ng mga mensahe na ito, ano po yung last words mo for today para sa kanila?
1: Mga kapatid, gusto ng Diyos na magkakilalan kayong mabuti. Gusto ng Panginoon na malaman mo ang mga nais niya. Hindi lang niya ito ipinamemorize, baka malimutan. Ipinasulat niya para mabasa. Mapalad ang siyang nakikinig, ang siyang nagbabasa, at ang siyang sumusunod sa banal na kasulatang ito. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Hanggang bukas po ay magsama-sama tayo. Muli, ako po ang inyong kaibigan, Pastor Rossler.
0: Ang iyong lingkod, Pastor Jeter.
1: Kami po ay nagbibigay sa inyo ng pagbati mula dito sa Adventist World Radio 89.1 na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Malapit na siya.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

sa inyo kasi natitiyak ko karamihan sa inyo ay mga breadwinner, mga bumubuhay ng kanilang pamilya. Kaya mamaya sa mga numero na nasa inyong screen or i-message nyo lamang po Hope Channel Philippines or pwede nyo po akong i-PM para kayo po ay ma-connect natin mamaya para yung mga nandyan pwede makapag-share ng inyong experiences, ng inyong mga challenges bilang isang breadwinner at bilang isang OFW. Pwede ba mag-comment dyan?

Ayan, isang magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-Dear Pastor. Welcome dito sa ating programa sa Hope Channel Philippines, ang Dear Pastor. Another 6 p.m. na muli tayong magbibigay ng mga lessons, reflections sa lahat ng ating mga viewers. Yeah, welcome na welcome po kayo lahat dito po sa ating programa sa Hope Channel Philippines. Ako ang inyong ka-Dear Pastor, Joel Diabonalis Jr., muling bumabati po sa inyo na isang mapagpalang oras, mapagpalang gabi, mapagpalang tanghali, umaga. Ano man ang oras po sa inyo, welcome na welcome po kayo dito sa ating programa sa Hope Channel Philippines. Kamusta po kayong lahat? Ano man ang inyong ginagawa ngayon? Pwede po kayong manood at makipagtalakayan dito po sa ating inaabangang programa tuwing Webes. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Live po tayo sa National TV, Hope Channel Philippines, ganun din sa ating pong mga social media accounts, ating Facebook, YouTube, at para kayo updated dito po sa ating ginagawang program. Pwede nyo po kaming matawagan sa mga numero na nasa inyong screen dito po sa Globe 0945-37000 and for Smart 0961-722-7777. Yeah. At papanood nyo rin po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, sa www.hopetv.ph/watch. Yan, halimbawa kayo pa i-work from home, gusto nyo manood sa mag-open ng another browser, pwede nyo pong hanapin yung www.hopetv.ph/watch para mapanood nyo rin po kami ng live. Ayan, kasama rin po natin dito po sa ating pong paglilingkod. Sa oras po na ito, walang iba kundi si Ma'am Joy Famignano, ang ating pong interpreter para sa deaf community. Ma'am Joy, paabot ng ating mga pagbati sa ating deaf community. Pakisabi na sila i-welcome din sa ating pong program. At pakisabi na kung mayroon din silang gustong i-share, ay pwede silang mag-comment at magbigay ng kanilang mga suggestions dyan sa ating po mga social media accounts. Ayan, maraming salamat po. At ganoon din po, mga ka-Dear Pastor, pwede po kayo mag-download ng ating pong Hope Channel app. Available po yan sa iOS and Android devices. Ayan, kung kayo po ay gusto nyong updated sa mga programa ng Hope Channel Philippines, huwag niyo pong kakalimutan na i-download po yan para updated ka sa lahat ng mga programa po natin dito. Ayan, live po tayo, mga ka-Dear Pastor, sa ating pong Facebook page. Live po tayo sa Dear Pastor PH. Yan, nakapag-share na po kayo. Ako, nakapag-share na po ba ang lahat? Iniimbitahan po namin kayo mag-share. Live din po tayo sa Central Luzon Conference Facebook page. Ayan, i-share nyo na po para marami mga kaibigan, mga kakilala po natin ang makinabang dito po sa ating pong programa. Ayan, meron na po ba tayo mga nag-greet dyan ng ating pong program? Ayan, ay teka, mali yata itong aking pinasok. Alright, ang atin po, mayroon po na naman po tayong mga mahalagang topic na pag-uusapan. Alam naman po ninyo, mga ka-Dear Pastor, dito po sa ating programa sa Dear Pastor, every time na tayo nagle-live, syempre iba't ibang mga program. At ang kagandahan dito, mga ka-Dear Pastor, iba't iba na mga guest counselor ang atin po mapapakinggan po dito. Marami na po tayo na i-invite, talagang malaki ang impact at nakakatulong talaga sila mental health ng mga nakikinig po sa atin. Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood po dyan sa social media accounts, sa Dear Pastor. Inaabang ako po dito yung mga nanonood para tayo makapagbati. Binabati ko syempre yung ate ko na nanonood po dyan sa Saudi Arabia. Ayan, welcome, Sister Claire. Kabulong sa iyong panonood. Mga kapatid at mga kaibigan, share na natin ang programa po natin ngayon kasi meron po tayong mahalagang pag-uusapan. Meron po tayong mahalagang discussion, ano? Importante yung ating po mga engagement. Kaya pag hinihintay ninyo, i-share nyo na ang video na to at makipagtalakayan po kayo sa amin. Malaya po kayong makapagtanong. Yan, makapagbigay ng inyo po mga suggestions. Okay, yan. Bumati na sa atin si R. Christian Roda. Hello, R. Christian! Welcome sa ating pong programa. Yan, maraming salamat, Jay, sa pag-post, ano? Maaring hindi ko nakikita yung ibang mga bumabati po sa atin. And hoping na patuloy po kayong sumuporta, no? Ito po yung ating ipinagpapasalamat sa lahat ng mga viewers po natin. Lagi po sila nakasupport sa ating po mga programa. Alam po ninyo, kahit saan ako magpunta, may mga tinatawag tayo ng mga secret viewers. Sinasabi nila, alam mo, Pastor, hindi man ako nagko-comment, pero secret viewer niyo po kami. Kahit saan po akong churches magpunta,
Sabi nila, Pastor, ako'y nabibless sa mga programa nyo sa Dear Pastor, iba't ibang mga topics na nakatulong sa aking mental health. Kaya ito yung reason kung bakit nag-exist yung ating program, upang makatulong po tayo sa society natin, maging blessing tayo ano sa iba't ibang mga tao. Kaya maraming salamat din syempre sa effort ng ating Hope Channel staff. Matagal na kami hindi mga nagkikita nito eh. Kaya thank you kay Sir Dem yan. Saludo po tayo diyan kay Ate Neng, kay Eseng, kay JJ. Maraming salamat sa Hope Channel staff na sumusuporta po sa atin. At syempre sa ating pong president ng Hope Channel Philippines, si Sir Pastor Johnster Kalibod. Yan. Mga ka-dear pastor, ano? Meron po tayong magandang pag-uusapan, ano? Lalong-lalo na dito sa sakit at pait na nararamdaman natin. Alam niyo minsan hindi natin nakikita na yung sakit at pait pala na nararamdaman natin sa buhay ay pwedeng maging blessing sa ibang tao. May mga pagkakataon na feeling natin wala nang worth, ay narin yung sobra, parang iniisip natin na curse tayo. Naramdaman niyo na mga dear pastor, na para bagang iniisip natin na wala nang contribution tong buhay natin sa society, sa church. Feeling natin patapon na yung buhay natin. Pero alam nyo ba na hindi lang natin ito nakikita. Pag nalagpasan natin yun, yung mga pagsubok na yun, pwede siya maging blessing sa mga taong nasa paligid natin. Kaya yung topic na ating pong pag-uusapan dito, ano, sharing our scars to heal others. Imagine niyo yan, yung mga scars na meron tayo sa buhay. Pwede palang makapagpagaling din sa iba yung ating pinagdaanan, yung dinanas natin sa buhay. Pwedeng maging pagpapala rin pala ito at kagalingan sa ibang tao. Kaya share po kayo dyan ang inyo pong mga experience. Lahat mga nanonood po sa atin, pwede kayong mag-share dyan ng experiences ninyo. Pwede kayong mag-contribute dyan ng mga natutunan po ninyo. Mag-text lamang po kayo sa numero na nasa inyo po mga screen. Pwede kayong mag-share ng story po ninyo. And if ever you'd like to share something, ano, kontakin nyo lamang po kami ang Hope Channel Philippines. Willing po kami pakinggan ang inyo pong mga story. Pwede po natin i-hide ang atin pong inyo pong identity. So far naman dito, puro hidden identity. Wala pa naman pong, let's say, nabubuking ano, sa lahat ng mga nagpapadala. Actually, hindi ko nga rin lahat kilala eh. Alam niyo, sa totoo lang, ito, sabihin ko din sa Hope Channel natin dito. Alam niyo, sa dami ng mga caller natin dito na hindi ko kilala, merong isang nagpakilala at hindi ko na siya maalala na caller pala siya at hindi ko ma-remember ko anong story yun dahil sa dami ng mga nag-share na rin dito. Sabi niya, alam mo ba, Pastor, isa ako sa caller mo. Ito yung story ko na sinare, yung bigat na pinagdaanan niya. So imagine that. So dito po, kaya makakaasa po kayo sa secrecy dito po sa atin pong program. Kaya mag-share na kayo ng story po ninyo at willing po kaming makinig. Meron po tayong, syempre, dito sa atin pong discussion, ay meron po tayong in-invite ano, na... At mamaya ipapakilala ko po siya at meron tayong in-invite na makakapag-share something dito sa atin pong... topic. Pero bago po natin siya mapakinggan, syempre kailangan muna nating mapakinggan ang isang awitin ano na magpapakalma, magbibigay ng puso na para makonect muli tayo sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang isang awitin na ipagkakaloob sa atin ni Lovely Thomas at kanya pong aawitin ay Give Your Heart to the Lord.

0: Yan po ang Give Your Heart to the Lord na inawit ni Lovely Thomas. Nagbabalik po ang Dear Pastor sa Hope Channel Philippines. Ang alam pong topic na pag-uusapan mga ka-Dear Pastor, tutok lamang po kayo, huwag po kayong aalis dyan ha, kasi maganda tong ating pag-uusapan. Hanggat maaari, huwag po kayong maglipat ng channel po ninyo kasi importante po itong ating pag-uusapan. Ang ating pong topic ay sharing our scars to heal others. Gano'n nga ba nakakatulong yung pinagdaanan natin sa buhay? Imagine that, ha? Yung ating pinagdaanan sa buhay, yung bigat, yung sugat na meron tayo ay makakatulong din pala ito upang gumaling din ang iba. So, ewan ko na lang. Sana, ano, marami tayong natututunan sa buhay na ito. Huwag tayong mabuhay nang wala tayong natututunan. Kaya very important na sa buhay na ito ay marami tayong mga learnings. Kaya ngayon, hindi na po natin tatagalin kasi meron po tayong in-invite, ano? Na isang guest counselor upang makatulong, makakontribute sa ating pong discussion regarding po dito sa sharing our scars to heal others. Nais ko pong tawagin sa oras na ito, live mula pa po dyan sa Palawan. Malayo pa pong pinanggalingan nito. Walang iba kundi si Ma'am Anne Ricarte. Hello ma'am, welcome sa Dear Pastor. Wala yatang sound. Di ko naririnig si ma'am on my end. Naka-mute ba si ma'am? Pa-check po muna at di ko yata naririnig. Ayan! While ano po, no, may mga konting technical glitches lang tayo. Pakibalik na lang pagka meron ng sound si ma'am. And I think sa akin, na-set ko na dito na meron po akong sound na nakakonekta po sa akin. Alright, mga ka-Dear Pastor, share nyo po dyan sa comment section po natin. Ano? Gano'n nga ba ka nakakatulong yung sugat na pinagdaanan natin sa buhay na ito? Malaking bagay na, alam nyo yun, sa mga pinagdaanan natin, nakakatulong tayo sa iba, nabibless natin yung iba. Kaya alam mo, marami ako nakakausap na mga nakaranas sila ng brokenness sa buhay. Instead na yung iba ay parang sobrang ang laking dagok sa kanila, nagumon sila or parang nalunod sila sa problema ng buhay. Hanggang sa ang nangyari, instead na maging blessing yung nangyari sa kanila, lalo silang nalugmok hanggang sa nagkaroon sila ng karamdaman. Kaya take note po ha, mga ka-Dear Pastor, na daanan lang natin yung mga sakit, mga pighati, mga sugat ng buhay. Huwag nating tambayan, sabi nga nila sa salitang balbal sa Tagalog. Huwag nating tambayan kasi baka yan ay malunod tayo at hindi na tayo makaahon mula sa problema natin. Kaya ang perspective dapat natin, pagka meron tayong pinagdaanan sa buhay, sugat na malalim, dapat magbigay ito ng daan o dahilan para maraming matuto sa ating karanasan. Kaya yan po yung isi-share sa atin ano ng ating pong guest counselor at wait lamang po tayo sapagkat inaayos po yung kanya pong sound. Ayan. Mag-comment lamang ko diyan mga ka-Dear Pastor ano. Kayo po, pwede po ba kayo mag-share diyan sa comment section kung ang inyong thoughts about this. Yung mga scars natin, tandaan natin, hindi yan senyales ng pagiging mahina. Kasi may common thinking yung mga tao na yung mga pinagdaanan natin, parang, alam, parang mga kahinaan sa buhay. May mga, alam niya, ito ah, ito yung natutunan ko. May mga scars ng buhay natin na tayo yung may dahilan. Yung choice na pinili natin. Pero may scars ng buhay natin na hindi tayo ang, I mean, hindi ko sinasabi na ano ah, na galing sa Diyos or i-blame ang Diyos. May scars yung buhay natin na, alam mo yun, dumaan siya na hindi natin siya ginusto. Hindi siya sa pagpili natin. Sadyang talagang dito sa mundo na ginagalawa natin, punong-puno ito ng kapaitan. Punong-puno ito ng misteryo. Marami mga katanungan dito sa mundo natin na kahit ako bilang pastor ay hindi ko po siya nasasagot. Tanging ang Diyos lang ang makasasagot nito. Kaya ang tangi ko lamang pinapaalala sa mga viewers natin na ano man yung mga pinagdadaanan natin dito sa lupa, huwag tayong mawawalan ng tiwala sa Diyos. Yes, marami mga questions unanswered. Marami mga questions na nagpapahina ng pananampalataya natin. Pero hanggang dun lang dapat yung perspective natin. Huwag tayong umalis doon sa ano yung matututunan natin out of those experiences. ano yung mako-contribute ng mga experiences na to sa personal growth ko, sa personal kong maglago. Lahat tayo may kanya-kanyang mga pinagdaanan sa buhay, and we cannot judge other people. Maaring yung pinagdaanan ng isang tao hindi pareho sa pinagdaanan natin. Maaring yung pinagdaanan natin hindi pareho sa pinagdaanan ng ibang tao. Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng one-on-one comparison. Yan yung magiging problema natin kung bakit hindi tayo matututo, kasi nagkakaroon tayo ng comparison, yung ating pinagdaanan compare sa pinagdaanan ng iba. Kaya mga ka-dear pastor, ano po yung pinagdaanan ninyo, okay? Na maaring sobrang bigat ng buhay ninyo. Ano po ba yung mga bagay na pwede niyo po bang i-share diyan sa comment section? Gusto namin makita ano. Sa lahat na nanonood po sa amin right now, yan, nakikita ko na yung mga nanonood dito. Sa mga nanonood po diyan, pwede po ba kayo mag-share diyan sa comment section? Ano yung mga natutunan ninyo sa lahat ng mga scars, sa lahat ng mga pinagdaanan ninyo? May learnings po ba pag yung pagsubok ng buhay dumaan po sa inyo? Yan. At means, hindi rin naman natin maiwasan, di ba? Minsan nakaka-discourage pag tinaanan natin tong ganitong problema. Minsan, naiisip natin, gusto nating bumigay, gusto na nating tawag dito sumuko. Pero dito, lagi namin pinapaalala sa mga viewers natin na huwag kayong susuko. Huwag kayong titigil sa paghanap ng mga sagot, ano? Kaya yan yung ilan sa ating sasagutin ngayon, ano? Gaano nga ba nakakatulong ang scars ng buhay natin sa personal nating paglago? So mga kapatid, ano, when we talk about sharing our scars, syempre may sugat na nandyan. So sa haba, hinabahaba ng panahon, may mga mental health struggles yan. At minsan, maging sa church po natin, hindi po natin ito pinag-uusapan. At ayaw itong pag-usapan. Pero natutuwa naman ako sa ibang churches ngayon, open na sila tungkol dito. Importante yung Bible doctrine, importante yung mga aralin natin, pero importante rin na ma-assess yung nararamdaman excuse me, ng ating mga kapatiran. So, ano yung naging emotional or excuse me po, ng mental health struggle na hinaharap ninyo na talagang sumubok sa inyong pananampalataya? So, alamin natin itong mga bagay na to. Ready na po ba si Ma'am Anne? Para sa... Yun, dinig na.
1: Ayun.
0: Yan, welcome again, Ma'am Anne. Ma'am Anne, galing pa ng Palawan. So, bumati ka na, ma'am. Yes, lahat ma'am ng gusto mong batiin, batiin mo na.
1: Yes, nice pong batiin. Syempre po yung atin pong mga staff dyan sa Hope Channel Philippines. At nais ko rin po ang batiin yung akin pong pamilya, yung akin pong asawa, yeah, si Dan Rev. Yeah. Baka nanonood ngayon, at yung aking baby. At syempre, gusto ko pong mag-thank you dito po sa tech team ng Palawan Mission for sa pag-alalay ngayon. Ako, live na live talaga pa. So alam niyo po ba, Pastor, before sa Hope Channel North Philippines, plan ko po kayong i-invite naman sa 4K. Uh-huh. Hindi lang nagkaroon ng chance. So, baliktad.
0: Ikaw ang invite namin.
1: Yes po.
0: Ayan, kahit na sobrang busy ni Ma'am Anne, ano, sa marami mga alalahanin dyan bilang part ng Palawan Mission, thank you sa time na binigay mo. And hopefully, marami tayong mag-contribute, ano, sa mga viewers natin na nanonood po dyan live. Actually, tinitingnan ko itong sa live natin kasi gusto ko makolek. Ano, Jay, kung meron ka mga ano dyan, mga question dyan na iba, i-post mo lang kasi maaaring yung iba ay hindi ko nakikita. Ayan, may mga nag-comment na dito. Silent viewers, si Miamin Garcia. Yan, sabi naman ni, shout out po, sabi ni Anna. Shout out po, SDA Baisa, o kompleto, Barangay 162. Santa Quiteria. Hello po, Ma'am Anna. Sabi naman ni Elizabeth Tamanyo. Good evening everyone, watching from Sydney, Australia. Si Elijah Ripones, bumabati po sa atin. At si Nancy Dilieno from Lucena City, Quezon. Ayan, marami pala tayong si Rowena Mutya, si Je Mayorga. Ayan, good evening po sa inyo. Comment lang kayo mga ka-dear pastor. If ever may time mamaya, babanggitin natin po ang inyo pong mga pangalan para po hindi nyo naman po kayo magtampo sa amin na hindi namin kayo nababati. So, punta tayo dito, Ma'am Anne. Very important, yes, tong topic na to. Siyempre, ikaw, ako, karamihan sa atin, marami tayo mga pinagdaanan sa buhay. At minsan may thinking tayo na parang dahil sa dinaanan natin, wala nang worth yung buhay natin. Wala nang parang saysay para mabuhay pa. Kaya yung iba, ang option nila, mag-suicide na lang kasi wala nang, alam mo, silbi yung buhay. Pero dito sa topic na, no, na pag-uusapan natin, sharing our scars to heal others, posible pala yun, ano? Paano ba ito nangyayari? Na, I mean, ano yung mga consideration na pwede nating makita dito since healing, eh, di ba? So, yung sugat natin, paano siya nagiging healing para sa ibang tao? Ano, i-share mo ba siya na ito yung pinagdaanan mo? So, paano yung dynamics nun? How it works sa buhay natin at sa iba na gumagaling sila dahil dito sa pinagdaanan natin?
1: Actually, Pastor, sa ating church setting, ano po, okay, just in case may mga viewers po tayo na not aware, ano po, sa kung ano yung, or in general na lang po, in general, sa atin pong church setting, sa Christianity, we are not expected to be weak. Di po ba?
0: Okay.
1: Since we have faith. So, ang expectation po sa atin, kailangan natin na maging strong lagi, kailangan natin maging composed lagi, kailangan lagi tayong spiritually okay, ano po? Pero, actually po, marami sa ating mga more, siguro ba, sir, it is safe to say na sa mga young people natin ngayon, ano, or young adult, na kahit na may mga pinagdadaanan pa din, they still go to church, they still do the responsibility, they still smile, and pero deep inside, Pastor, they are, ano na, exhausted na, manhid na, alam mo po yun, punong-puno na ng galit, or silently falling apart na talaga. Meron po bang nakaka-relate dyan sa ating mga viewers? Ano? If you feel this way yun tonight, you can comment sa ating comment section. Ano? Pag-usapan natin to ngayong gabi. Pero sa tanong po ni Pastor John, paano nga ba natin, paano nga ba yun magiging healing? Yung, or paano nga ba magiging testimony, or paano makakatulong yun sa healing naman ng ibang tao, yung na-experience natin. Alam niyo po, Pastor, when we express our mga pains, when we express our disappointments, Pastor, and sa ating pong viewers, we create actually a safe space. Parang yun yung nagiging, parang yun yung go signal po, yung green light for other people also to share their struggle. And yun, doon po nagsisimula actually yung healing. Magkakaroon ng healing sa isang tao kapag nagkaroon or naka-feel siya na siya ay nasa isang safe space, trusted niya yung tao na kausap niya, and respected siya. Ano po? Kasi we are listening. And we share. Kapag nag-share po kasi tayo ng mga struggles natin or pains, yun nga po, nagiging safe space siya. Nagkakaroon din ng opportunity yung kausap natin to share then kung ano yung mga pinagdaanan niya, Pastor.
0: Alam mo, naisip ko kasi, siguro bakit, kasi we're talking about young people, di ba? Kasi commonly, sila yung talagang matitindi yung mga sugat. Hindi naman natin dinidisregard yung mga ibang mga adult sa church natin. Pero mas commonly, marami sa mga kabataan natin na based sa observation natin bilang mga nangunguna din sa church, parang takot sila mag-open. Dahil siguro, ano, dumadami yung mga marites sa simbahan natin. Dumadami yung mga parang, instead na sabi mo nga safe space, parang kung meron mang safe space na pwedeng mag-open yung young people natin, walang iba kundi sa simbahan yun. Pero, iba yung nangyayari ngayon. Parang instead na makapag-open sila, lumalabas sila sa labas. Doon sila nakakapaganap parang safe space sa kanila. Kasi iniisip nila, judge lang ako dyan. Lalo may mga adult dyan na iba yung kaisipan. Banggit mo nga kanina, di ba? Parang tapunan na dapat malakas yung faith mo. Dapat ipakita mo na malakas ang pananampalataya mo. Kasi pag malakas yung pananampalataya mo, hindi ka makakaranas ng mga ganyan. Kumbaga parang, ano siya, parang stereotype na parang dinidisregard yung human feelings natin, yung nararamdaman talaga natin. So ikaw ba, based, ma'am, sa observation mo bilang mental health advocate. Ano-ano yung mga factor, siguro at least ma-bullet natin para din sa mga nanonood sa atin, bakit ba ito parang let's say taboo or hindi siya masyado napapag-usapan sa simbahan natin? At ano yung factors, bakit yung mga kabataan natin, instead na mag-seek sila ng advice mula sa mga people sa loob ng church natin, eh lumalabas sila. So ikaw ba sa observation mo or studies, kung meron kang naalala, ano yung mga factors nito, bakit yung iba ayaw na lang nila mag-share? Kasi hindi talaga sila gagaling pag ganun yung naging kaisipan nila.
1: Mm-hmm. Actually po, Pastor, based sa mga nakakausap ko po ng mga young adult, ano po, we okay. are not expected to be weak. Kailangan talaga okay. lagi tayong strong. Kapag nag-mention tayo na, alam mo, ano, anxious ako ngayon, siguro ano ka, mm-hmm. hindi ka siguro nag-pray. Or siguro hindi ka nagbasa ng Bible. Ganun, opo, ganun mm-hmm. po lagi yung response. Ano, kapag mayroong mga nagtatry na mag-open up ng kanilang mga struggle mm-hmm. or yung kanilang nararamdaman. Pero actually po, in reality, mm-hmm. I'm sure na pag-usapan na po ninyo ito ng maraming beses dito sa programa. Ano po, yung mental mm-hmm. and emotional struggle, Pastor, hindi siya measurement ng spiritual worth mo. Or yung ng iyong spiritual growth. Ano po? Marami po kasi involved or maraming involvement yung mental health, merong emotional, psychological. So at yung mga bagay mm-hmm. na yon, it is also affected ng mga aspects like personal, family, community, mm-hmm. mga life circumstances. Mm-hmm. So marami siyang aspeto, ano po? Pero mm-hmm. Hindi most of young people ngayon hindi nakakapag-seek ng comfort or ng sense of belongingness inside the church kasi hindi po sila makapag-open up about this thing. Halimbawa na lang po, Pastor, allow me to say this, ano po, meron tayong mga young people na merong parang confused or meron silang confusion sa identity nila or mayroong struggle, ano po, sa mga LGBT members, ano po, they actually po dapat nag-out sila inside the church, ano po, para matulungan. Mm-hmm. Pero before pa man po sila mag-out, Pastor, nandun na yung judgment. So, kaya po, actually po, mas dangerous di po ba kapag sa outside sila nag-out kung ano man yung nararamdaman nila mm-hmm. or kung ano man yung mga struggles nila. Pero since yung church setting in general, tabu pa itong mga bagay na ito na pag-usapan inside the church. Mm-hmm. Kaya po, ganito yung nangyayari. Pero sa ating po mga young adult or young people na nanonood tonight or kahit hindi na young adult or young people sa mga taga-subaybay natin tonight, ano po, yung faith po, our faith or yung faith is not pretending na walang mess or walang nangyayari sa atin.
0: Okay.
1: It's saying na, Panginoon, I am in a mess right now and I need your help. Mm-hmm. Yun po yung faith. Ikaw ba, Pastor, anong masasabi mo about that? Kasi we are expected na yun nga, hindi matakot, hindi maging anxious, hindi mag-worry, gano'n. Ano pong masasabi nyo dyan?
0: Sa akin siguro, even sa buhay namin mga pastor, kailangang may admission ka tungkol sa tunay na sitwasyon mo. Let's say, for example, let me be honest with this one. Halimbawa, sa aming mag-asawa, I'm referring to the experience of my own family kasi mahirap mag-quote sa iba. Sa amin na lang. Lagi namin pinag-uusapan ito mag-asawa. Halimbawa, pag may mga pagtatalo kami, may mga misunderstanding kami, minsan napapag-usapan namin, try kaya natin mag-seek ng advice. Try kaya natin na kasi hindi porke ako nagdi-dear pastor dito, more o magbibigay ng mga mabubuting bagay sa mga viewers, kailangan ko i-admit na may pangangailangan din akong personal. Na hindi lang yung mga kapatiran nangangailangan ng spiritual guidance. Kahit kami mga pastor, kailangan namin ng mga taong katulad ninyo, mga nag-advocate, para higit na maalagaan yung hindi lang spiritual namin, kundi yung mental health namin. Kaya from time to time, nag-ask ako kay Mrs. Gusin, sabi sa kanya, gusto ba magpatingin tayo para mas mag-grow tayo sa ating relationship. Gusto ba, kontakin natin si ganito, ganyan. Tapos yun, pag-usapan ako, sige, we will see. Pag consistent tong ganitong sitwasyon natin, okay, we will seek advice galing sa iba. So I think for me, ma'am, kailangan may admission ka sa sarili mo na kailangan mo ng tulong kasi hindi tayo gagaling sa sitwasyon natin at hindi magiging open yung mga possibility sa atin. Pag tayo mismo, iniisip natin na tayo may superpower, tayo yung mga nagme-ministry, dapat malakas tayo. Kaya I think, hindi masyadong na-address yung mga ganyan mga issues sa simbahan natin kasi meron tayong thinking na kaya natin, hindi natin kaya yung iba. At siguro rin yung iba, nahihiya din sila i-open yung personal nilang buhay kasi baka ma-judge sila. And I think siguro sa mga kapatiran na nanonood, maging open tayo sa tao na alam nating makakaintindi sa atin. Pumili lang talaga tayo ng kahit isa o dalawang tao na mapag-uopenan, makakatulong sa atin. Hanap talaga tayo na makakatulong sa atin kasi kung halimbawa sa aming mag-asawa, kung kami lang, parang wala kaming parang outside source para matulungan kami. Siyempre, bukod sa Panginoon natutulong, kailangan may tumulong sa atin. And I think isa yan sa nakita ko na problem ng church na dapat mag-seek ka talaga ng, let's say advice, mag-seek ka talaga ng help yon. Tulong talaga. Hindi ma-address yung problema ng buhay para sa akin. Kung hindi ka open, kung lagi mong iniisip na hindi ka vulnerable, dapat, parang alam mo yun, parang medyo dapat masculinity mo sa loob ng church, kitang-kita ka, na malakas ka, kaya mong lahat. Tanda natin mo, may mga kahinaan tayong lahat and even pastors yes. of their own weaknesses.
1: Actually po, ngayon pastor, nakikita ko po at napapansin din po na yung church natin, unti-unti na rin pong they advocate about mental health. Lalo na yung health department natin, unti-unti na rin siyang pinag-uusapan. Unti-unti na rin pong yung mental health, yung pains, yung mga struggles, unti-unti na siyang pinag-uusapan sa mga seminars, sa mga sessions. Actually, kahit po yung nabanggit niyo po kanina, Pastor, yung mga struggles ng pastor din, na-address na dito po sa Palawan, mm-hmm. may mga seminars kami regarding sa mga struggles din ng pastors. Kasi yung expectation ng society is, hindi sila vulnerable sa mga bagay na to, hindi sila napapagod, hindi sila natatakot, hindi sila nag-alala. So, kaya po, sa ngayon, maganda po talaga na nabibigyan na rin po ng pansin yung issue po na to or yung atin pong, yung importance ng mental health. And katulad nga po ng nasabi kanina ni Pastor Joe, yung pag-share po natin nung struggle sa ibang tao, let us share yung atin pong struggles ng layers, we can share publicly the lesson na ating natutunan mm-hmm. dun sa scars natin, and we mm-hmm. can share naman privately yung mga mas specific details. And yung doon po naman, we can share sa ating pong counselor, sa pastor, or sa ating pong asawa, or yung sa ating pong friend, how we process naman the deeper pain. So, ganun po yung mas appropriate na pag-share. Kasi, pastor, at sa ating pong mga taga-subaybay ngayon, some people listen because hindi nila kailangan ng lesson doon sa scars natin. They listen kasi gusto nila ng details, Pastor. sa ating scars. And by the way, Pastor pala, gusto ko lang pong i-add kung kailan, paano ba natin malalaman kung kailan natin dapat na i-share yung ating scars? Malalaman po natin kung pwede na po nating i-share yung ating scars yung pains na naranasan natin kung ang goal po natin is to give hope na. Hindi mo mag-share ka dahil may gusto kang patamaan, Pastor, or gusto mong i-defend yung sarili mo, or gusto mong mag-revenge, maraming mga ngayon sa social media na, alam niyo po yun, naglalabas ng screenshots, nagpo-post.
0: Oo.
1: Pero, Pero alam niyo po, not to minimize the pains of those people ano na nag-share online, eh baka yun po yung ano nila, pag-process ng pain nila. So, baka ganun. Pero, mas nakaka-inspire po kapag yung pag-share natin is not from the place of fresh pain, kundi from a place of ano po, reflection na. Para nakapag-reflect ka na dun sa scars mo. And when you share that, hindi na yun, hindi na yung bitterness yung magagrasp ng mga tao na makakarinig nung iyong testimony or nung iyong experience. Yung mabibigay mo na sa kanila is ano na, sense of self. Yung mabibigay mo na sa kanila yung hope. Yung mabibigay mo na sa kanila yung story of grace kung paano ka tinulungan ng Panginoon na makarecover from that scar. Kasi yun yung kailangan nila eh. Paano kaya, kung nasa may scar sila ngayon, paano kaya ako makakarecover? And by sharing to them kung ano yung naging experience mo, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, then you will help them also recover at mag-heal. Not, sa ating pong mga viewers ngayon, sa ating pong mga taga-subaybay, not all scars ay kailangan na nating i-share kaagad. Some of our scars ay need muna, Pastor, ng care, need muna ng healing, at need po muna ng support. So katulad nga ng sabi kanina ni Pastor John, we need to be very, very careful sa kung kanina tayo mag-share ng ating mga scars. Ayan, Pastor.
0: Basa tayo ng comment po dito, no, mula dito sa Central Luzon Facebook page. Sabi ni Lucerma Larong, oo, tama yung payo mo, isang taong spiritual person, isang karanasan ko, no matter how strong ang faith mo, dumarating ang mga pag-spiritually. Ginagalang ka, ayaw mong masabi ng iglesia, but only Jesus are true healing if you kneel down and He is faithful to heal us. So, yun talaga yun eh. Naming mga tao talaga, at the end of the day, marirealize sila na pag halimbawa nakaramdam sila sa paligid nila na hindi sila pinapakinggan, feeling nila ma-judge sila, that's the time they realize na Panginoon na lang talaga yung pag-asa ko, siya na lang yung makakapakinig sa akin. And I think that's a good perspective, that's a good attitude ng isang tao na kung nakakaramdam siya ng judgment and parang animosity sa paligid, tapos may isip niya, Panginoon na lang talaga natitira. Ang tao na trust ng trust kahit kanino. I think ito rin ang mabibigay natin na warning sa mga viewers natin na huwag kanin kanino natin isinishare yung pinagdadaanan natin kasi hindi natin alam. Maaring may mga tao dyan na nakikimarites lang yan. Sabi mo nga kanina, di ba, they want to know the details ng mga pangyayari pero they are not really interested kung ano talaga yung pangyayari sa buhay mo. Kaya ako, very maingat ako dyan. Sa totoo lang, ha. Ako, hindi naman sinisipad ako, pero maingat ako talaga dyan. Even sa mga, let's say, na mga sa community din namin, hindi ako masyadong pala open. Kung meron man akong pinagdadaanan, sa asawa ko na lang isishare. Tapos meron kami isang tao or family na trusted, doon lang namin sinasabi. Kaya, be careful who you trust. May hugot. Kaya, dapat, yun naman, ano, siyempre, ano yan eh, sugat ng buhay yan na maaring pagpiestahan yan. Kaya sabi mo nga, di ba, yes, mga nagpo-post yan, screenshot. Kaya dapat, yung mga kapatid, yung mga viewers natin, mag-iingat kayo sa mga pinupost po ninyo. Kasi as much as gusto nyo sanang makapag-seek ng help, idea mula sa mga tao, hindi nyo alam kung saan-saan makakarating yung mga screenshot ninyo. And we've been there. Nangyari na yun na pagpipiestahan. Kaya, and I think, the more na minsan nagkakamali tayo, the more na natututo tayo. Kaya sana natututo tayo sa buhay. Kasi hindi naman din talaga madali kapag meron kang scar. Sabi mo nga kanina, hindi mo masishare yung isang bagay pag hindi mo siya pinagdaanan. So I think, makakapag-share ka lang sa tao sa pinagdadaanan niya. Hindi man kayo pareho ng level or gravity ng pinagdaanan, at least you can share something from your experience na makakapag-contribute ka sa kanya. Sige, ma'am, tuloy mo yung discussion mo.
1: Actually, Pastor, based on my experience, ano po, when we overcome some struggles in life, sa ating mga viewer, mas nakakapag-extend tayo ng more grace than actually sa iba.
0: Okay.
1: Mas nagiging patience ka, mas nagiging patient ka ano doon sa mga tao rin na may pinagdadaanan or struggling din about something. And yung question po na paano nga ba, or may isang comment po dito, basahin ko lang po. Sabi po dito, ako pastor, kung nag-aaway kami ni Mrs. pagdating sa trabaho ko, may ikwento ako sa kanila na sasabihin ko, may tumawag ang friends ko at may problema at nag-aaway. Pero ang totoo sa akin, ang problema, ibahin ko lang para ako makuha ng tamang sagot kung paano ang okay. tamang sagot with God's. So, yun po siguro yung kanyang way para din mabawasan yung kanyang ano siguro, worries or nararamdaman sa kanilang marital concern naman. Pero, yun po, balikan po natin, ano, importante din po, actually, sa church natin na magkaroon nga po ng safe space para po walang, para po maiwasan natin kahit papano yung spiritual exhaustion or actually, Pastor, nung ano po ako, young people, like 16, 18, ganyan, ang akin pong measurement ng spiritual growth ay kung gaano ko ka-active sa church. Unfortunately, hindi po ganun talaga pala. Hindi porket sobrang active mo sa church, hindi porket sobrang dami mong ginagawa for the church, hindi porket sobrang dami mong community service na pinupuntahan, you

0: karamihan po kasi talaga, Pastor, ano, and nagigilty pati kapag nagpapahinga, no? Pero alam niyo po mga, sa ating po mga kaibigan, sa ating po mga viewers tonight, when we talk about vulnerability, ano po, hindi, we are not talking about weaknesses, actually. When we talk about vulnerability, tayo po ay nagbibigay ng space for someone to breathe. Kasi yung mga trentahin dyan, meron po bang mga trentahin dyan sa ating 47,000 viewers? Alam ko maraming trentahin na pagod dyan. Na lumalap yung ano, parang like, may mga nakikita po ako na parang they drug themselves na lang sa umaga, ganyan, kahit na pagod na pagod na. Guys, it's okay to tell yourself na pagod ka na. So it's okay na walang problema doon. You have all the rights na magpahinga, na hindi maging perfect yung emotions mo, na hindi maging alam mo yon. Alam niyo po, healthy vulnerability is helpful actually, lalo na po sa ating iglesia. Kasi po, sabi nga po dun, Pastor, sa ano, healing the shame that binds you. O diba, nag-quote tayo. Sabi po dun, perfection daw may impress people, pero yung honesty will make people safe. At yan po yung inoffer actually ni Jesus Christ sa community. Na every time nandun siya, yung tao nakaka-feel ng safety, kasi kay Jesus Christ, walang judgment. Di po ba, Pastor? Tinatanggap niya lahat. Nagbigay siya ng safe space doon sa community. At kapag yung atin pong church o yung kapag atin, yung atin pong community ay ano, may safe space, ano? Or pwedeng mag-open up yung mga tao kung saan nakakaramdam sila na hindi sila ginajudge, nakakapagsabi sila ng mga gusto nilang sabihin or kung ano yung kanilang pinagdadaanan, doon po nagsisimula yung healing. And marami sa atin ngayon need ng healing po talaga. And the goal of the church, the goal of the church is not to present ourselves as perfect Christians, perfect people, but and flawless, ano? Flawless na mga tao. Hindi yun yung goal ng goal natin as a church, as a community. Our goal is to point someone na struggling to a faithful God.
1: Okay.
0: At doon papasok yung naging experience natin, Pastor, na from scars, kung paano tayo tinulungan ng Panginoon na mag-heal doon sa kung ano yung pinagdaanan natin. So, yun po. Meron po ba kayong gustong sabihin or sa comment section?
1: Siguro mamaya ako na i-add yung iba. No? I think meron ka pa natira yatang tatlong points dito, Madam. Bago pa maubos tong oras natin, i-discuss muna tong tatlo, Madam.
0: sige po. Sa ating pong mga viewers tonight, ano, if you can relate sa ating mga sinasabi, if you are also pagod and you are, lagi mo na lang sinasabi sa sarili mo na padayon, please comment sa ating comment section kung paano ka ba nag-overcome or paano mo yan nagagawang bumangon araw-araw kahit napagod ka na din, kasi baka may someone din na ma-inspire sa may share mo sa ating comment section. Yeah, and ano nga daw po ba yung difference, ano po, ng bleeding wound doon sa healed scar? Yun po yung sinasabi ko kanina na we can't share yet yung open wound. Ibig pong sabihin, hindi pa magaling yung sugat. Katulad nga po ng sabi ko kanina, mayroon pong mga sugat na kailangan muna ng care, kailangan muna ng healing, kailangan po muna ng support. Paano ba natin malalaman na yung scar natin ay open wound pa? Ayan. Kapag nag-share tayo ng ating scar, nagiging emotional tayo. Or yung, alam mo yun, yung may pain pa, hindi yung emotional relief, yung meron pang sakit, parang wala na kayo pero ramdam mo pa rin yung sakit, yung ganun. So, yun ano, ibig pong sabihin nun, open pa yung wound na meron ka. And, ano pa ba, para malaman natin na open pa yung wound na yun, you are affected pa, parang may

0: galit pa sa'yo kapag sinishare mo yun. And that is why it is very important for us na i-assess natin kung yung wound ba natin ay open wound pa or healed na yung wound natin. Yeah, kapag healed na yung wound na meron ka or healed na yung scar, o, na, scar na lang ano, kapag magaling na yung pain na meron ka, you are, parang makakapag-share ka na meron ka ng peace ano, sa heart mo, hindi ka na nag-share para i-defend yung sarili mo, hindi ka na nag-share para mag-revenge, you don't mention names na, ano po, hindi ka na nagpapatama. Mm-hmm. And I would like to remind you tonight na when God is the one na nag-heal ng ating wound, yung story natin, hindi na siya magsasound like bitterness anymore. Mm-hmm. Magsasound na siya, it will sound like a grace na tinulungan ka ng Panginoon all throughout that that process. And yeah, the last point no that I will be sharing with you tonight ay paano nga ba natin mapoprotect yung ating family at yung ating sarili kapag nagsishare tayo ng ating scars para makatulong din sa iba. Ano po? When this is very important, ano po, and there is wisdom kapag mag-share tayo ng scar natin. Kasi kapag nag-share tayo ng testimony natin, it should give hope. Hindi siya mag-open ng another wound. Na parang nag-mention ka ng name, may nabanggit ka, sumama ulit yung loob. Hindi po ganun, ano? So when we share our journey, yung goal natin, journey of healing, ano po? Yung goal natin is not to expose everything. Ano? Yung goal natin is to give hope. And to our viewers tonight, you can be honest without exposing everything, actually. So, katulad nga po ng sinabi natin kanina, ano po, may mga tao na gusto talagang marinig yung story mo para magkaroon sila ng hope, pero may mga ibang tao na they listen because they want details. At mas lalo po na kailangan nating maging maingat sa pag-share ng ating scars kapag meron po tayong asawa, meron po tayong mga anak, or meron po tayong pamilya na hindi pa ready for us to share yung story na pinagdaanan natin. So, ibig mong sabihin yan, before sharing your story sa ibang tao, let us inform them first. Ano po? At yun nga po yung reminder natin kanina, ano, kapag mag-share tayo ng scars natin, you do not need to mention names. Hindi mo na rin kailangan actually magbigay ng timelines para mas maintindihan yung pain mo. And you don't have to describe the most painful scenes na meron ka sa buhay mo para maintindihan nila yung pinagdadaanan mo. Just by simply saying, I went through a difficult emotional season, or alam mo ba, sobrang bigat ng pinagdaanan ko before, or sobrang dilim nung pinagdaanan ko, or sobrang natakot ako, sobrang nagalit ako, sobrang nasaktan ako. That's enough actually for them to kung concerned talaga sa'yo, no, to understand that kung gaano kalalim yung pinagdaanan ko. So yun po, Pastor, yung mga points.
1: Okay, so yan, ano, sana nakuha ng mga viewers natin ang mga points na binigay mo dito. At least makadagdag ito sa idea nila, lalo may mga sugat kasi, ma'am, na may mga tao na ayaw na nila tong pag-usapan. May mga tao na gusto nila pag-usapan pa. Sa akin pananaw, no, kung may mga tao na ayaw nila, i-respect natin yon. May mga tao na the more they talk about it, the more na parang nag-heal sila.
0: Heal, yeah.
1: Kasi ina-express sila palagi. Pag ine-express nila, parang the more na ine-express nila, nilalabas sila lahat, parang darating din yung time na malilimutan na, parang normal. Kagaya sa amin, for one, ano, sa aming family, sa field na dinaanan namin for 12 years na nasa field ako, maraming heartaches dyan sa buhay ng pastor, maraming mga sitwasyon dyan. And naka-experience kami yan, sobrang lalim ng sugat, sobrang lalim. Na talagang hindi mo akalain na parang, uy, kailangan ba talagang madaanan ng isang pastor to? Kailangan niya bang danasin to para masabi na maging matibay ka? Alam niyo, tumagal yung panahon, lumipas yung 4 years, doon ka na-realize na parang patitibayin ka eh. Mas lalo ka magiging maingat, yan. Mas lalo kang magiging matalino sa pagpili ng mga tao na kasamahin mo. At mas lalo kang magiging wiser ka na sa buhay. Talaga marami kang matututunan. And sana sa lahat na nanonood sa atin, sa mga pagsubok na dinaranas, huwag nating lagpasan yung pagsubok na wala tayong matututunan, kasi mas lalong magiging lugi yung buhay natin kapag kadinaanan natin siya na hindi tayo natuto. Maraming ganyan. Dinaanan nila. Tapos, alam mo yun, common sa mga kabataan natin. Dinaanan na nilang lokohin sila. Dinaanan na nilang masaktan sila. Tapos babalikan nila ulit yung ganung experience.
0: Dinaanan ko ulit.
1: Diba, tayo. Dinaanan natin minsan sa katigasan ng ulo natin. Dadaanan ulit natin. Kaya yun, mga ka-dear pastor, daanan lang natin yung problema ng buhay. Huwag nating masyadong paglaanan ng panahon yung sakit. Alam natin yung sakit. Kaya kung dinaanan na natin, huwag na nating balikan. Kaya maganda yung points na shinare ni ma'am. Kailangan yung healing natin magmula talaga sa Panginoon. Yung healing natin, yung source talaga ay ang Panginoon. Kaya pag may mga scars tayo sa buhay, yung constant source talaga dapat natin ay ang Diyos. Lagi tayo mag-communicate sa Kanya. Huwag nating gayahin yung attitude na pag nasaktan tayo, nalilimutan natin yung Diyos. Pag nasaktan tayo, parang lumalayo tayo sa Panginoon. Huwag ganun yung attitude natin. Mag-express lang tayo. When you read yung Psalms, Book of Psalms, yung Lament Psalms, nag-express si David ng experience sa Panginoon. Pero pag titingin yung ibang mga books, after those experiences, kumakanta siya, inaawit niya yung mga pain. Lahat yun, pag dinaanan natin, parang iba yung karanasan sa atin. Kaya sana ano, yung mga scars, alam ko may mga viewers tayo na nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. And hopefully, makatulong tong ating short interaction. No? Sige ma'am, bago ko basahin yung mga ilang mga comments, siguro mga closing remarks mo, mga mapapayo mo sa mga kabataan natin, sa church natin, at sa mga tao dito. So, parang let's say, hindi pa sila open into this kind of discussion, yung mga pag-open ng ganyan. Kasi yung iba, huwag ka mag-open kasi private life yan, mga ganun. Anong mapapayo mo ma'am sa mga kapatiran natin, sa kabataan, in case na dinadaanan itong lalim ng sugat ng buhay nila?
0: Most of our young people po, these days, wala talaga silang pangmahanap na safe space. Pero I would like to encourage the church, the community, the school, yung offices, ano, na magkaroon ng safe space for the struggles na kinakaharap. Kahit open ears lang, ano, sa ating mga taga-subaybay ngayon, but by having an open ear, kung willing ka lang makinig sa friend mo or sa pinagdadaanan, safe space na yon sa community kung saan ka. And for those na wala po talagang safe space or parang wala silang mapagsabihan talaga ngayon, Pastor, gusto ko pong sabihin sa'yo tonight that you don't need to be fully okay before you come to God, sa Panginoon. Ano po? You don't need to fix yourself first bago ka humingi ng tulong or bago ka lumapit sa Panginoon. And yung pain na meron ka ngayon, huwag mong madaliin yung sarili mo na gawing testimony yun. If your wound still needs healing, okay lang yan. If your wound, kailangan muna tahimik, katulad ng sinasabi kanina ni Pastor na ayaw pag-usapan, okay lang yan. It's okay, take your time. And may mga wound din ngayon na kailangan ng safe people, kailangan ng counseling, kailangan ng prayer, kailangan ng rest, kailangan ng time. Take your time, okay lang yan. Heal first, ano? But remember, always remember that your struggle tonight, kung meron ka mang struggle tonight, your struggle is not a proof na ikaw ay iniwan ng Panginoon. Actually, your struggles may be, your struggles can be a place kung saan imimit ka ng Panginoon deeply. So, kung ikaw ay hindi ka rin weak kasi nasaktan ka, hindi ka rin kulang sa faith kasi napagod ka, at hindi ka rin failure kasi matagal yung healing mo. Just take your time and take it to the Lord in prayer always, and be wise to find people. Share your struggle with boundaries and someday, somehow, you will also share your scars with hope na to other people.
1: Ayan, maraming salamat, Ma'am Anne Ricarte, live mula po dyan sa Palawan. Ma'am, sobrang thank you. Bakit ba kasi napakabilis ng oras natin? But thank you so much for your time and we hope to see you again here para mas marami pa tayo discuss, ma-share sa mga kaibigan natin dyan sa online. Thank you so much, Ma'am. God bless you and more power dyan sa work po ninyo. We'll see you again, Ma'am. Huwag kang magsawa dito sa program po natin. Thank you so much again, Ma'am Anne. Dito po nagtatapos muli ang ating pong program. I hope na marami po kayo natutunan. Mag-pray muna tayo bago tayo magtapos, mga ka-dear pastor. Lord, thank you so much. Sinamahan niyo kami sa programa namin. May mga sakit man, may mga malalim ang sugat ng buhay namin. Alam namin na gagaling din kami sa tulong mo. Kaya pagpalain niyo po mga viewers namin, gumaling nawa lahat sa sugat na dala ng buhay na ito. Tulong kami maging malapit sa iyo. At huwag ito maging dahilan na mapalayo kami. Pagpalain at basbasan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan po ng Hope Channel Philippines, ako inyong ka-dear Pastor Joel D. Abonales Jr. Muli nagpapaalam po sa inyo. Sana'y magkita-kita ulit tayo sa susunod na Thursday. Huwag kakalimutan, 6 to 7 p.m. ang ating pong schedule. Thursday, 6 to 7 p.m. po. See you again next week. At ako ang inyong ka-dear Pastor. Muling nagsasabi po sa inyo at nag-iiwan ng mga salitang, baliwala ang pag-ibig ng sanlibutang ito kung hindi lang din naman si Jesus ang sentro nito. Salamat, maraming salamat din Ma'am Joy Famignano at sa lahat ng bumubuo ng Hope Channel Philippines. Pagpalain tayo ng Panginoon at pagpalain tayo at ang kapayapaan ang sumaating lahat.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Arts AV.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Bagong ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Bayanang Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera, iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahay.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Bayanang Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera, iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.